0: Oduwa ni ayin ni Nigeria wa nbi akiri agba nla aye e ba de nu mosala wani lotun lo si ni
1: ati commander mo dupe falawo obi mo dupe kadara mo de dupe sababu
0: kuda ni ti o mo qur'an ni ka yo mo wa video ti mo gbo wa si ka kere ni.

ti mọ pe emi mo wa fun check and balance ni mo wa fun check and balance emi o kin fi sibi kan so to so si mo ba bi kan je adeyinka olohun alawe janu aja lo oyo ti e gbo laso nitori bi mi o ba ran ko mo ra ba mi eyan ni olohun ko wola anu osu yi gbogbo awon ti won rowo hori ninu family ki wa ninu ijo wa ninu masalazi wa kakiri agba nla aye lokunrin lobinrin lomode pelu agbalagba ni muslimi ati kristeni pelu awon elesin kan abala olohun ko wola anu osu yi ko wa si ede fun kaloku wa ju bi mo se ri temi se ka ma ri owo kibapo mu jade piso onre mu lo senu ke ma dari ko se ori pa awon agbalagba po won ni baby ba ti ku o ninu ise ise bu se to ba se lo se se ko sin te da le se to baba mi se allah eyin ma da bi awon kan to ke ohun alakata ki ti esin awon ti mo n gbe olorun ba ni je ko ma se se ro po olorun ba o to ijara re dagbe awon ro po olorun ba o to jara re dagbe Olorun ba to je pe to ba fe se wa gbogbo wa ni elede kan to je pe de eyo kan ede Yoruba la mo so ni le loko pa leyin odi kakiri agba nla aye wa lai o rorun pupo ninu n tolorun le se to ba je pe musulumi lo fe da gbogbo wa o rorun pupo fun Olorun lati da gbogbo wa ni musulumi to ba se pe kristiani nikan na lo fe da gbogbo wa o ro Olorun lorun o Olorun ba n gbo fun fire fun yakan ni aya e ma je musulumi o gbogbo yin o kun fire gun o si wo aya e ma je kristiani gbogbo yin kun fire gun Olorun o si nda na e ma je elesin kan abalaye kun fire kun Olorun ba ki o si wo ri e yo kan wi be lasan ni afai wi afai so be ni oni mo je be ori pe wi be je be t'Olorun ba ni Olorun mo n tin se o omo n tin se o to da gbogbo wa tede iwo ojora wa o da wa awo wa ojora wa o da wa ede iwo ojora wa esin iwo ojora wa awo wa na ojora won Olorun ba mo n tin se o awọn ẹlòmíì self righteous ni wọn àwọn ni wọn da jù lójú ara wọn àwọn nìkan ni wọn mọ ọlọrun sìn náà mọ ọlọrun yìn lójú ara wọn ó fún tùfẹẹtẹ ó fún ọjọ kejì ọjà sí ní gbogbo ìjọsìn wọn nítorí pé inú wọn ò dá ọyìn inú wọn ò dá tẹ ẹ bá sí inú wọn ò báyìí bí kẹ ẹ máa bá ọ ká ṣe gbé páramọlẹ pẹlú òjòlá nínú.

0: pupa awon afa pala awon wo le won mo go sabe oruko olohun lati mo fi committee awon awon atrocities to je pe elomi ti o fa nkankan elomi ti o pa ito kankan elomi ti o je eni to je cleric awon ati o je alawo kankan iwa owo re o da ju awon ti won ro pa awon je mimo yi gan lo le mi fi ma nso po awon eyan lopolopo e gba gbo ninu olohun ba yin e gba gbo ninu olohun ba yin ke won lo ma wo awon kan pe awon kan ni ni won je mouthpiece olohun na sumo olohun ju te ma wa follow oro isesi won isesi won yin ti awon mi ndawo ni abe agbada awon ti won da ti won mura ti won se referefe to de won da o de gbogbo won na lo da yi loju won dun wo yi te ma wo pe eyin olohun re o eyin olohun tan o eyin olohun re o to si je pe eyan esu la lo ogire oko patapata gba ni won se
1: ire robana atina idunia azanatan wa pele akrozi azan
0: pupa awon eyan na ti awon awon cleric yi na ti brainwash awon followers won mi de bi pe won eti awon elesin mi de bi pe bi igbe ni kilo si kemi adeye nka to ba ti da o je eyan gidi o ba je baba lawo o ba je kristiani o ba je musulumi sawawu ni gbogbo wa lodo mi ki wa re o sa ti da ko ma wu daada lemi se nje kasama se daada ti mo nfo ko ti mo nje kilo wa ai mo ye bam bam bam bam mo gbe awon kan tan pera awon won e safa na lodo mi mo gbe won nso larubawa nso larubawa lenu se gini mo gbe won lokada won mo so fun yin bi mo ma nse mo ma hosu la lepe lokada e wa gbe enu won to se run gba ifun ogogoro larubawa lesi gbo lenu won o wo jala mi e mo la awon afa re.

0: ni mo n ba bo Jesu Christ Oluwa wa o wa n so pe ko wa ni ipo aisan eyin ko ti e toju mi e be ni wo ni le wo san mo wa logbe won e be ni wo ebi n pa mi e fun mi lo nje ogbengbe mi e fun mi lo mi o
1: ro ti pe to ba yo saka ninu wo
0: owo ai ni ri owo wa e ki san omo elomi yo fi ja iya kuya yo fi ya bo ran e si ni owo yi lowo e le ran omo olomo ni suku e le se fande e le ran omo olomo ni suku e le fomo kan ni scholarship to si je pe e ka e to be e to ju be lo mo n ba mama kan soro ni jo ni boya ti ma gbo program yen ni ayin mo fi sori awon oyo ati ba unity forum ya yan so ti sa ni yan o nje oye wa ri pe awon ma mi ninu osuku awon nbi ti sogo to osuku re to ti je to ti lude to ti dabi ajere to ti lude oni yo to wa gan mo to fa so mi gan yo bu gan won fi le ke se pe monday lo wo awon na lati ra so mi ngba ti o sagbara be won ati be

Wala ya won temi lati Gabon na, won ti gbori wole o. Yan gba mi lowo lati Gabon. Ha, e musari je. Ah, e musari je o. O ti be repete bayi o. Ati pa nje sare. Oku kinkini lati lo sodo lo mo mi. O ti oku kinkini oku rebi nja bayi. Ashe Allah o ba o. Ka se kama kama kata kama kama bi awo.

o ba ti sela ni osu meji ko afẹ ti je mu re o le pathetic ko wa ninu Quran omo ko wa ninu boya ninu masalasi ni to mo ka Quran lataro dale abi ko lomo gbo wa ti lataro dale ti o ba ti ni afẹ ti je mu re ati business re igbe wa ti o ba afẹ ti mo sa para we o gbabi ise lo gbabi ise lo ti kaluku lo tobi leru lenu je meta yi kan ni kan to ma di kun ani wo to ni galo la o ta ba lo sun sina masalasi o ma expect pe won gbe sinu bo ni masalasi ta ba gbe sinu wa ibi o

check and balance gbọdọ wa. Check and balance gbọdọ wa. Aniya to lu gata na le kọli bu ni. Okay ni gangan, o na ni igbagbo ni o. Olorun mo tin be ninu okan wa. Okan wa gangan ni igbagbo wa. Okan wa, okan ni ni igbagbo eni. To ba le ti ise re ti o fa aye gba to le ri to je pe from hand to mouth ni ni ise re tele ma lo jopo lo joko sinu ma sala si lati aro di le su lo ba ni wa n to je lo o ni wa n to je lo pe ninu akole ninu adisi pe awon kan won wa ninu ma sala si won ka suba tan anabi fi won le ninu ma sala si won sa gba olohun o pa pa awon mi na se ma se ninu wa Every Monday, that one alone, if you want to be said, now alone, you'll be about your killer. Hello, well, alone, you're alone, you're alone, you're alone, walking low, little kid, that arrow. 24/7, look your juma, oh, I love your kid. You must ask it. Your juma, 24/7, okay, yeah, let alone long. Ah, na bi tun de ni asiko irun osan. O tun ba won nbe, o lo wa fun alo, fun alo, fun aloko, fun aloko. Je kin ra private jet, je kin college, je kin college. O tun lo tun bo, lo tun ba won ni bi irun ni asiko ni role. Ah. O ni lo yo atorisun. Lo le on afura. E bo de. E wa nta je lo. Gege bi oruko ti won so re o. Adaran je la Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam o. O ni se lowo o. Ojo ko ti se afa nikan. Ojo ko ti se esin nikan. O ni se lowo tin se o. Alaju ati o ni o. Alaju ka wa ka ma yo leto Olorun lorun ni ayin. Olorun gbadura. Awon eyan wa ti be ma je ka awon eyan ma ro bi ba ya du e gba. Adura n gba ke. Adura ma n gba. Gba o si se to adura leyin ni o. Bi anything be Olorun fun. Fun fe bimo. Ko yan le ko gbeyawo. So a ma je po Olorun fun yan lomo ni. Gba o fe yawo ni ko to le bimo. Bo se ri niyan. Wa si se to adura leyin ni. Ba gba adura. O gba adura. O se si se to adura leyin. O fe lowo. O sadua o ti kirun o sadua o lo so si o sadua o se gbianju o sadua o tu wa ma sise to adua leyin o mo gba bi se lo bayi pe oni se lowo na ni o mo be lohun fun ise alalubarika o tu wa ma ko application o mo wa ka ti alajua si o mi bo se ri ni yan ni o check and balance gbodo wa o lo ya o let your lon lorun mama ibeji mama wa oko ya be ori pe 24/7 ga lo lohun ba fi nsise oba to da simi ni ti o ni o tori pe to lohun ba simi seconds kan bayi wallahi gbogbo nkan ni o ni simo o oko alaja oluwa bo mi mo dino toro ba ti ri bayi ta mo po na lo ba po na mo yan oya nile loko pelen odi te tin gbo mi e se alhamdulillah ato se alhamdulillah ko di to eje ka se le kan si ka dupe po fo na mo wa o tori to ba so anu wallahi ko si nkan kan ta be se si o ara wo la fe dana awon to bo sinu ngbe tan run ngbe lo so alai bi kita kan oro won gangan papa gan ko seyin olohun ko si nkan kan ta se to seyin olohun.

adeyin kan lasukan mi eni abata kapira tupa lojo si to wa di pe mo wa fe di ajitana o mo se tin di ajitana o bayi ni ra o eyan ma njoko ti radio gbohun wa olo ba ngbo kise mi mo se o olo ba na lo wa pelu wa o ede ko la wa mo pe tebe ogbon ko la gbon tebe o ife la o eyan ni o olo ba na ni o feran lara wa olo ba yo mo ba n feran eyin na o fa lai lori lede marun ototo ni a tin gbo mi lo.

Nothing. Mo tun lo ki won ni bi oloku mi legbe lona re po nbe ti e ba ma ngbo ti mo ti ma nda ko mo mi ka ti mo ni S Malik S Abmalik wireless communication concept ni jojima to lo yi ni baba re an lo teri gba so asi baba kan na lo bi ohun ati nixi brandi alani ke ti mo ma npe ni graphic designer ni jojima ni baba lo ninu awo a tun lo ki won ni be lana lana yi nijo kan ni no dile leyin asusu je temi ati ti e na o.

gbogbo eyin asore mawo be ona o salekun kefun yin ona o si alekun kefun yin nile aye ni ayin ati ni igba kan gbogbo eyin te nbo awon ti bi npa ona oba ko ni febi aro san ati alepa eyin na ona o se kefun yin ni igba gan ona o ba asiri eyin na gbogbo eyin alasiri te nbo asiri awon eyan te je kasiri won o tu te mo pe ana ni mo nbere ni bi eto ti mo se lana wi pe nje iwo ni ori asipamo lodo ona oba te ranti ti mo soro lana ti mo ni nje iwo ranti iwo nse ore asipamo lodo ona oba to je pe arin iwo eni to se si lodo pelu ona oba nikan na lo mo o wa tabi ko ti e se ko je pe eni to se fun gan na o ti e iwo nlo loju titi lori eso to le gun omo elomin lese lo ba mu ku loju ona ori eso to le gun tayo oko elomin tabi ko le gun okada elomin loju ona o mu ku oni bi ori asipamo leleyin se mo pe egbe legbe okada oko ni o koja ni egbe legbe ese na ni orin koja nibe o ti won si ni mo pe ijamba ti o ba si awon nikan ti mu ku oni be ate to se telomin mo ate to se teyan na o mo ha so ni ori asipamo lodo olorun ba e ma je je nforo le soro je npada se eni to sore kinkin bi na go bi omo na go yo kaba mata eni ti o se pe pe pirin pirin o na yo kaba mo omo ya mi o Hey, gẹgẹ bi oro ti mo nba pe won wa de bi yepe to pon lo bi ile bi o won wa npa won lase wi pe ebu yepe o ebu yepe sugbeni to ba bu yo kaba mo eyin ti o bu rara yo kaba mo eyin to bu pupo yo kaba mo eyin to bu kinkini o na yo kaba mo lawon kan ba wo pe nitori pe won ti e ti so pe awon kaba mo ni gbeyin ayin ki la ba o ba wa bu si e ma je mbu nkan kan jare kirin ajo mi o tun le ba fuye kin le ba ma lo kin le ma gbese kosa kosa kosa kosa ni won ba bu pin pe pin pin lawon kan o bu pe pe awon kan bu ta sore awon kan bu di awon kan to bu popo kinkin nigba to wa de asiko kan sorin de asiko kan won rin de agbegbe bi kan won de awon ilu bi kan na ma tun so fun won na pa won lase won tun gbo ohun mi to pa won lase aye aye aye pete bu tele won o nigba ti won mo yewo lo ba di goal lo di gold lo di wura owo ye biye la ba mo wa gbeyan ateni to bu kinkini ko te ti o kaba mo ni ateni to bu die ta sore o na kaba mo ko en ba mo kin bu die si o en to bu popo gan na to kaba mo en ba ti fi ja lori abi trailer ru o gege be na ni gbogbo se o lori ise lada gbogbo awon ori ase pa mo ta ba nse kaba mo ni gba kan pin ba ti e to mo kin to se die si en ba mo kin to gbianju kin to sore die si en ba mo kin to sore fun lagbara si boye esan mi o ba to po ju bayi loke o aneni to ba sore kinkini yo kaba mo en to se popo yo kaba en to se die yo kaba mo awon ti won se pa pa pin pin awon na yo kaba mo aba ma ru ewo la ba ka aba ma ru ewo la ho ka ni gbe se ka so pe ha ba tun gbianju ka to seju bayi lo si ni abi kin ti ma temi na ma so ri boya na yo ba bale ni ba ni yo bale nu wa ni gbe tori pe igbeyin na loju igbeyin ni si ma dun oloku ada adeyin ka pe nbo bi awerin aja lo oyo yin to ti de lo ro yi ajo ko bi eni ki

0: adise ni ori asepamo lodo nje yin sore mo wo be se ma sore te ni wo be eyin ma sore te yin lo so ti lodo bi nje yin ma sore te ki lo so ti lodo bi nje ma nbo awon eyan ti bi npa gbogbo alakaba ma nigbeyin o ama kaba ma nigbeyin aba mo ka ti se die si aba mo ka ti se ko to poju bayi lo aba mo ka to se die si
1: ba we ku iwa se koko
0: I want to. I want to see a scene. Don't say the canoe. I'm sorry for that. Olori alaroye ni nla na ni mate wo sososo momo bi se lo fi ma nla won mi o fi se mi pa mi de mo do gaga momo fale mebun to lo ba mi fun mi ni je kidumaro le ma sa le eyin na ewo wewo egbe wegbe weye weye weye wa o sa rin ara wa gbangba gbangba le ri pe mo ise ise kin to da kon mo ji ati tin to je momo do patori to ya njo si wo to je nkeru mi da fi eyin na ewo wa o eye wa o sa rin ara gbangba gbangba le ri pe o wa ni nda na ori mogun to fo dide eni fori mu to tun fo toto eyan si aso tin balaro lero ati kibo mi o sinu temi adeyin kan ko sinu temi olasukan mi ko sinu temi abdurahman
1: jo pe wa o go mi dile ori tonu to le kiwa
0: won ma wo se temi na ko se ni o tori mo bi temi na jo ki lo ayo se se ma dele n ko pe ajise bi ojo la ri o ayo ni se bi baba eni ko eje kin wa pada seyin bele nja ane paito kan be la dugbo baba paito kan be la dugbo wa ti ma sore ma wo be a sore fun gbogbo eles elesi papo de fu pe boya christian abi muslim ni o se to ba be sore
1: on ya wa bi kun lai lona
0: e ma wa gbo pe se ba won asore mo se ka se won se ni esan ni orun ati aye be na la won ase ka ma sore be na la won na ni esan to lohun oba olodumare yo san gbogbo
1: won ya ko ma bi mo alale san laye igba to wu ala
0: ani paito kan be ladugbo mi adeyinka
1: ala
0: paito kan be ladugbo temi adeyinka baba ta hun yi o ti sise la buja bi o wa gba
1: biro
0: ai ke na npe lati abuja won gbe awon bo o kan tan gbe won kaakiri o wa gba wa sadugbo wa ni gbogbo adugbo tan si ti mo ngbe si ta nri ta gangan foju ri ni go wa gbe kan ma gbe si bi ile eni won ka se tapu ti o ma ronu ni waju ota ni igbe ladugbo wa lodo baba ta hun yi lodo paito ti mo hun yi gbogbo awon ile to wa ni siri ti lo ronu pipe yi lo pelu owo ara re to je pe awon na wa segiri le kan na ma yin omi adasu lati nu yara won da ma yin omi adasu ninu ile iwe won o ti je pe federal government na lo fi eleyi so wa sugbon gba to dodo baba yi baba yi o pa ka mo ko ba pa ka mo to je pe inu ile re nikan ni sanfa ni fun ta ni o bi lowo e wa temi le lo bi se mo le lo sa abuja kin lo report an soro mi nye nla to wa gbe omi tan gbe omi ni si waju ile re won kokko tun se eh tapo to je pe gbogbo adugbo lo le kan si waju ta gege bi won se nse ni gbogbo awon adugbo yowu na iyoku o wa mu o wa mu owo ara gbogbo street gbogbo ile to wa ni adugbo re ti won lo mi to je pe won ma sese ma lo fi ori ru omi lati waju ta re ni o wa fi owo ara re ronu pipe lati bi omi o ronu e wonu ile won la o ronu e wonu ile iwe won gbogbo awon talakuta to jo n gbe adugbo aro mi o ma ye ani seyin na nsore ma wo mi se nsore se ari mi ni abore nitori olon le ma nse adeyin ka to ti de la aro ya alawi ijanu aja lu oyo ti gbo lasan nitori pe pe mi o ba ranko ora ba mi yan lopo lopo oba ni o ninu awe la tun wa yi o se sore solon lohun se sore ma wo ba se sore abi se sore tori ke le ba ma gbe yin lowo awa kan ni ara ti ton gun mi ede ti ton gun mi mo tin lagun inspiration to tin wonu agbare mi.

0: lo igbe olorun ko ma ba eni na ti ramadan a o su awe o ba ni aye ti o si sese olore kankan ninu re
1: ile ti o toju eni sun se
0: o se o ni ohun se ami o ni ale geje ni wi pe
1: ati fa fe
0: eni to gbo oruko ohun anabi ti o da ike ati eyin pada si odo ohun olorun to se ami o ni ale keta na ni wi eni ti o gbonju baba ati mama re ti won dagba si lowo ti o wa ri se olore kankan se latara awon obi re bejeje o ni ja malaika jibril nso pe ibi Olorun dare ibi dadan Olorun ko ma be lori irufe awon be Olorun to so pe ami awe kan lo tun de to tun lo yi seyin ni se olore gankan da se ninu e se ni se olore gankan ni se sori ase pamo ni o ma so pe osu adipele esan la wa yi nje yin ni ore ase pamo gankan ninu osu adipele esan ti tun lo were were yi se mo sori mawo be abore se kari mi na le mo nse adeyin ka mo tun ti de alawe janu mo se njanu bo bi oko tun mo njanu bo bi apo yi.

ni so wa nu a ni sin atiman o ti gbogbo e ten gbo mi lowo atiman na gbogbo awon ti o mo gbo ni gba tin ba tun upload re sori server ti ba n repeat ara re atiman na olorun ni so wa nu mo lai life fa ba ri bana awon ti won so pare aisan kan ni se won

0: se tori ada ada le aye yi na to e pe gbogbo ile aye yi na lo mo aye eyan mi aye eyan mi ma ma npe yin mo npe yin o nigba temi gangan ti mo tun wa ni tosi ti mo da bi Jesu mo npe yin nigba ti mo wa ni tosi o tori ngo ba pada ya gbogbo wa la di tan gbogbo wa la di tan o aro ba gbogbo wa la di tan ka sora ka le ba di tan daada ni tori pe igbeyin na loju igbeyin la won baba wa si tun so pe ma ndun oloku ada o mo nbo na aye nde odo awon oyo ati ba pelu ramadan project won tan se lawo lawo
1: assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh oyo ati ba unity forum ni kin ki gbogbo eyin mumini ati mumini ododo pe aku akoko yuese emi wa yo si opolopo re laye ati laaye wa o won tun ni kin ki wa wi pe eku oru esin olorun oba yo gba esin fun wa oyo ati ba unity forum jake dajo agbaye fi akoko yi kede fun gugu eyin musulumi lokunrin lobirin lomode ati ni agbalagba gugu eyin tolorun oba mi sege ola fun wi pe oyo ati ba unity forum kede ramadan project ti won fe se fun awon to ku die ka to fun awon ti won ori owo hori fun jiji ati fun mimu ki ramadan odun yi ba le dun ki gbogbo ba le kan si fun awon na e je ka mo kekere wa ki a fi gba opo yanturu pada ni odo olorun oba o ni e ko sese wa si bi ise olore e ba le ni esan laye yi ati lojo gbe ni le kama e je karara wa lowo ikede iwa lati odo yu atiba unity forum jakidadu agbaye egu account number 22180905525 egbo le kasi 22180905525 UBA bank oruko account yen ni oyu atiba unity forum e o ni se lasan o allahumma amin amin amin
0: aye kin tun fi asipo yi de odo yusuf ore mi then to na da foundation le ni joni won bo na eye won boya foran yi oyo ohun re o jade nibe won bo na kin fi si ajo lo si bi ile awon ma lai ni ya ni joni ninu awe ta wa yi ni o se foundation yen ni oruko omo re to bi to pe odun kan ni ojo ta awon yi lo mo npe odun kan ta wa lo si bi odo awon ma orphanage awon ma lai ni ya I love to celebrate here. You know how it all looks. You know, any video on Berlin Facebook page. You want to see it? Lori, I just be on your radio TV. Mumba na.
2: I think we're going to have a ceremony. We're going to have a ceremony.

ohun aleha o jade dada in si le forward rule pelu bi ti mo tin seto lawa yi e ba manage re ni o sugbon te ba sa ke se mo gba o en mi ohun awon omo kekeke labenu labenu video na nbe lori Facebook page wa ni ajise bi oyo radio tv and do pe na ni Ikram Yusuf Adebisi foundation owo ta bi lo se leyi ni ori status re lori WhatsApp lo ti tele re jobo jo pe o n fe se nkan bayi la yen nda si o ni awon gan da si gan lati orile ede Dubai and them on da si lati orile ede Dubai won si raise ni ale to n post e to bi dijo ki ta lo be o lo si ti raise over 30,000 naira ti abi close to 30,000 naira pelu owo to na fi kun daza bi lo se leyi ara bi full stop lo ma kilini ifonu gbogbo awon kan lori sire koda gbe cake lo be ajo lo ni video nbe ni ori Facebook page wa eyin na e ma sori azepamo o nbo na mbo yo won ele o ti jacket je.

0: se gbo oro lenu obirin ti o bi omo tan tori e da foundation le o won ko re na le gbo le kan to ko re je ore mi ni o so wi pe anu olodun lo ngan lawon gan idile awon rigba lori omo awon tawon se dan da foundation na le loruko re ipe ti o je ko man gan na di omo orukan tori e mi pin tan ni gbo tawon bi oro mi oye yin tori e lo je ka won wa ronu pe ka won da ile pe ye ngba ta olodun se tawon ni rorun tawon ri bi ni rorun bayi ke ma se pe awon mo se kan se lodo olodun ori ofe la awon mo ri gba na bi wa n dupe ori olodun na bi lo si bi gba se yin na se n dupe ori olodun bi aya mo nbo na
1: awon ti won se foundation na ti won pe awa wa si bi bayi leni ti olodun ra olojo ni ti o tun ma wa pelu won ko ma ran won se olodun ni so awon mo ti wa na di omo orukan kan gaga awon ti won wa ni position re ti olodun ba ki o ba wa pelu won awon ti won se kini owo ti won ma fi tun bi gbe ise aranse yi tesi waju ki olodun ba ki o tun ba ma pese re fun wa olodun wa ni ki won ni pa lola abijaye rasulullah alola yin na tena ti gbe yin te ba wo te ma ba wa se gbe yin na te ba fe dasi ko ye best sponsor mo kan lati primary level secondary level go bi de tertiary go bi de koda ko je pelu ebo ya yin na ni e ma ba si le kan si ibias ikram yusuf adebisi foundation to je iyaf na ta ba ti dodo won o debi oni ju bayi lo ni
0: ni bi ori eto nu yin wa pe aka number tori boya awon ti awon eleyin ju anu ti won le dasi foundation yi na won le ma gbo wa lowo ikram yusuf adebisi loruko account yen account name ne uba o wa je ti ati mu gege ati takada mo fe pa account number yen 22-31-47-64-34 Ikram Yusuf Adebisi o ko omo won ni fi daale Ikram Yusuf Adebisi 22-31-47-64-34 Ikram Yusuf Adebisi ni igba ti awe di mokanla ni on the 12th lajo lo si motherless babies home to wa ni second gate iyen loke eliyan erelu loke oroki loyo alaafin wa nibi iya foundation ko pe en ta bi sorry en iya foundation present a prestigious day with the orphan at the orphanage home pa wa gan na anje baba ati mama fa awon mo wa anu la ri gba agbole awon ti won da foundation yi le ni allos compound tora mo gbo mo so ni won sugbon ti kole so yan ti do mo yo na nu ni agbole won ni ogun mo so ni agbole won logun mo so ni nje olo sugbon won ti di olo ti wa loyo na nu olos compound itesi waju zone 2 atun efa ni oke mogi area ni oyo alaafin ta wa nibi ero ba ni soro ta le pe won si ni 081-4161-7576 081-4161-7576 tabi 080-3051-7465 080-3051-7465 ajen tun meyeji pe le kan si 081-4161-7576 tabi 080 ajen tun meyeji pe tori network is disconnect ni tele 081-4161-7576 Adeyinka Olasukami mo nbo na kemi o ma mura ti lo kirun ni masala si ni ayi eyin temi mo ro pa ti di nkan kan a ti di nkan kan ta bi meji mu ngbe to ti ta ro yi a se won mo dupe opa tori pe gbo ni wo pe wata wo to wo to wo to wo to woro wo woro wo to wo ni adeyin nkan tun so lo ro e si ba mi gbo e bi be oro mi si ye yin yeke yeke e gbo mi so olo ba yo mo wa pelu wa o tori pe be se n gbo wa ni mo n jinja wa lati to ma so oro yi lati le mo te lati ma se waas lati ma se waas ah oro baba pastor ti mo so le kan kin tun fi kun baba yin so pe o nfe gbe talk away o gbe toilet fun gbogbo awon ara adugo ti won ni salanga ka ma lo ma ya agbe soju odo ibi ran ba ti lo ya agbe soju odo labe ju ma nba won le kese bojo lenu won le kese bojo lenu eh o won gbe soka away won gbe toilet ojo ta pe awon landlord adugo ni won ma monitor awon ni won ma boya won ma oya won mo gba wo ta so le ta so lawa awon ta ba n ya gbe be ti won fi mo monitor re to pe awon kan ni o duro be boya pa mo pa marun marun ni ti won fi mo san salary ni to ba n duro ti o mo monitor re tori se lawon yo ko ba je yi e mo ye public properties go wa ni gbo ta awon yan ba je sugbon o ni ka awon landlord o moju to won o gbe to won lo fe to won ah seyin na so re sawon ara dugo won mo riri ngo di asiko december o si ti ma wi pe won ba ha onje fun gbogbo ara dugo won le ha dele bi ka ko to ma dele bo mi sai ara mi yeyin lasiko december ba ta won christian na mo so dun ta wa christian ta mo so dun oro mi oye yin ore mi gbogbo esin ni mo nse awa christian emi ati won lajo nje christian emi ati won lajo nje muslim emi ati won lajo nje baba la o gbo ni re o eh alaji pa eto oluwo keke yin re o eh arole gbenga deboye
2: ore mi wa gbo eyan to ma hun yo ni wa gbo eyan to ma hun yo ganja pa lo ma
0: o wa so pe
2: ato eyan lo ma
0: ah nasi go december ko tun gbo nje dele awon elomi won ni je won danu ni ewo laburo wa waste o nje ke wa lo nle se ti o kari ti o kari ile ti o kari oko ti o tun ma wulo fun gbogbo awon ara dugo ni baba ba lo mu owo ara re to ba bere si ni ri solar ni street ori niwaju ile re ori legbe ile re.

0: atoto arere pa ko yi baba mo gan na omo oyo alaafin nile ni loko ni ati leyin odi e te ti bele je wa gbo mi gbaroye mi awon megbe o euf oyo ati ba unity wo ran ran mi si yin won ni ma logun efun yi pe ai laso olorun pa ko to agbero gbogbo omo eriwo iwo ori olokanran ti orin nle omo arise gibale kan ikan ni mo kaun kase ki olohun adiabo ori onikan nigba titi ndarin onikan soso giogio iwo ori onikan a se darin enikan soso taye fi ye ni ati agbagbe owo la fi so ya ajeje owo kan gberu dori iwo se ti e temi o se temi kaluku se nse ti e lototo yi ni ko nko jabele yi npo wa go lo lo seyin tori e ko won ejo ni se ku pa won o euf oya ti ba ni diburo ni ma wi fun yi pe ayikori to wa yi fun gbogbo omo oyo ni leni loko ni ati leyin odi won ni ma so fun yi pe opo nikan ni omo ati ba le ye je ni ma so fun yi pe ka yo fowo so po gbe oyo laruge ka fowo so po ma panu po bere eto wa lowo awon oloselu fowo so po panu po bere eto wa lowo ijoba gbogbo awon to nje wa niya won ni ka ma pariwo e soke ka ma logun re soke patapata tori en to ba dake tara re o ba dake kajo da papo ko le ba o kusu o euf n fi asiko yi kesi gbogbo eyin lekan lekan legbelegbe to lori selemu gbogbo eyin oto lulu gbogbo eyin baba baba ati mama mama eyin egbon eyin aburo won ni eja bo so po so ilu oyo ga tori ojo so ni asiwaju lojo kojo awa na si tun yawo ko ti rere nitori aji se bi oyo la ari wa lo ni se bi baba eni kokan
1: aji se bi oyo la ari ayo ni se bi baba eni.

Ose tura ose dunun ni ose yo je osu yi na osu tura osu dunun odun yi osu odun dunun odun tura odun dera ni o je fun emi pelu eyin papa ji la won lolugbe yanyan latoke doke lati bi to ti bere debi to de duro debi ti tun lo ela ma tan ran se ran se mi yi lowo tan aji se bi oyo lowo gaga bi baba jade eyin goro itu baba la ise abezo pele baba jade eyin goro.

0: ti nka o gan mo be da wahala le ni sa lori to fe ma ju ori ago meji papo ninu koto kan na ti ajade eyin koro kan mo wo baba ajade eyin koro kan mo wo lo kan yen ko da won mo bi be gale kan lo we njo ni ta won kan gan mo ri le so nkan mo wo yen tin ba de kan bo igo lori e ni sin se ko ni so pe lo ni so pe mo to nda wahala le si e lorun ninu studio re ta so pe ka wa ki awon to ma ran e lowo o se le mu nu baba ajade eyin koro na wa sinu studio nibi ah ma da wa la le laaro monday o laaro monday o yo ni gbagba fugba o oyo o ni gbagba fugba o
1: bele o ma ka tu wa ilaram man ka na bigi
0: ah baba e ma binu ma mo be ba yin pari ija na ni mo se ni ki baba na wa ka yin na wa baba bi se bi mo ti ba yin soro tele baba la baba baba ajade yin goro mo ti ba yin soro tele pe baba ni na nbo nbi o pe ka pari ija ka ma ma bara yin ja yin na ni baba mi mejeji ti mo ni nile yi e da fun tori olodun e ma ja
2: ma de to ba ma baba mo wo we eni yo ba gba je na ni ko si wahala ko si wahala se o ti ba baba ajade soro awon mo dan gan mori ile re ni joni e a o le ma ba.

Walai. Bi o ba se Olorun ba Olodumare. Ah. Walai, awon ba ti jamon gangan. Tori ba ti e jamon gangan tele tele. Awe rupe lasan lasan.

a wa dupe ni o ba se dupe lowo olola ndupe lowo eyin alatileyin wa ope la wa da mo ti rowo yin be nba mi daada lati Ivory Coast e se pastor session lati Ivory Coast mo ti rowo yin mo ri yin ni ayin edu ore ba mi daada a general evangelist eh daddy g o Nje gbagbe olore, nje gbagbe eyin alatileyin wa. Eku itoju mi o. Eku itoju mi o. Nitori yin, baba se yin afanda, Adeyinka. Aja lu Oyo ti gbo lasan, nitori be mi o bere ranko. Mo ra kata eyan ni. Ohin, ani mo ra kata eyan ni. Eku itoju mi o. Olorun Oba yo ma toju eyin na. Gbogbo yin patapata, ani eku itoju mi.

0: aiko to si mi olorun loka mi ye o ona ba ngbo mo ma won ta jo lo suku to je pe oro to da lenu won saka saka ju awa lo olorun ba ngbo olorun lo di di ka wa ye ori mi lo samiyan olorun ba ngbo melo la gbogbo ara mi kini mo mo wina kini mo mo so olorun ba ngbo olorun loka wa ye o wala aiko to si mi okan wu o didi o wu olorun lo fi gbe ogo fo le wa olorun lo gbogbo fo le o olorun lo gbe ogo fo le wa o Mami, edu ore madam fun mi kemi lati lo ibadan mami daada nu awon lati leyin wa nu edu ore edu ore edu dede mami baba mi fa taila miti latowo londo state madam fun mi kemi lati lo ibadan afolabi nurudin alaro alaro latori le de libya omo oba lati golumo idini adekunle baba mi daada evangelist moses akanga akintunde This Michael Awosola Angelo lati ilu Abuja Baba mi daada Basiru omo Ade niran lati ilu Epo omo Oyo ni won si pelu Epo ni won gbe Etiri multi purpose venture afa glow Asiru Amadu Ade niyi egbon mi daada nu lati ilu Papo adupe o amo lore Ona pe mi po o walai ona pe mi po won o le santan Olorun lohun enu mi Olorun lohun enu mi Olorun lohun tin jade latenu mi Nimbo lawo bawa ti o ba se Olorun ba wa so oya ba ti wa ninu kugbu ninu nkolo ti won ba ti ti amale oyin sugbo Olorun na ni nko ayo
1: Ana ba pe mi bi ko siwa
0: ki lawa jamo ti o ba se Olorun lara wa ti o si ola yin alati leyin wa lara wa Baba mi Saminu omo Adepoju baba mi Fatai Bandele Olusola l'America Million Sinkins Adesewa Adepoju l'America Baba daada so ni success Oduola omo Ogundare omo won ni ilu Ibadan lati ilu United Kingdom lohun London kon lohun lohun be ese o eyan lati leyin wa ati baba mi tese jo eyan awon lati leyin wa lenu ijo meta itani mo da ko awon baba mi daada t'Olorun damu lati Seattle kon bi egbe Seattle ni ilu oba lohun ni America lohun baba daada baba ta awon won popular daada po Olorun ba ngbo awon oyinbo gan won ma sa oda si won won la won gbadun ni po won la won sese discover station wa lenu ijo meta yi ni so won gbadun mi daada Olorun oba yo je temi na gbadun yin yo je temi na gbadun ara Eku toju mi o. Sunny success yo duola omo Okundare lati London UK lohun. Awon ese won ma gbo le ise wa lojo kan. Awon ti ani tooto, eyin ti ani tooto, eyin temi ni tooto, eyin ti ani tooto nu deyin nka pe nbo bi awerin oro jenu ohunrun. Mo to so tenu mi to nse wuya wuya. Emi omo ni ya meta kan. Meje kan atokan le logun kan mo gbongbo ni ya ni mi omo oro gbodo niyan emi na tun lo ma tobo soro olowo yaju po lerun rinu tedere adeyin kan o ma ha loju ya ma hun loju ara adugbo loju ara ero gbara toro gboro hun loju eni won jo nwora hun emi tun lo ma hun loju gbogbo abinu eni ati awon osika ilu awon osika ilu oferin mi o tori pe won ni gbo adeyin ka pe nbo bi awerin mi no si ni gba ina ni oja feran ara wa Eku taju mi Olorun ba o. Eyin ni Alpha ati Omega mi. Eyin ni ibere ati opin mi o. Siwaju mi. Eyin le keyin mi. Eyin le nba mi lo. Eyin le nba mi se. Eyin le nba mi so. Lati gba ta ti bere. Wa lai ninu osu yi ni odi on the 24 ni o pe odun meji ta bere kini bi ere bi ere. Bi ere la bere ojo na Olorun. Akaro ni pe ko si le se radio kankan loyo. Kilo wa ni kapa ati ata le se in lo mu ogbon ati nude eleyi wa o phone ta fi bere lojo na lohun infinite art 4 art 4 in the movie bere na lojo na lohun wa lai enu sey na ni mara won ni phone yi lo la na le lori ko lo se se bi se se ko to gbe yanu re de ka to get phone mi deyin ka Olorun ba na ni ntoju mi kini mo jamo Ay, ìjàmọ̀ kankan. Ọlọ́run ọba ń gbọ́, Ọlọ́run ọba ní tọ́jú mi o, ẹ̀yin olùtọ́jú mi, àdúpẹ́ o.

lai ama pe bi tolorun oba tin mu wa lo ase tin ri ja sa re bayi a tin ri ja sa re bayi bayi die die bi pe ibi tolorun se mu wa lo ona to jin daada ni to jin gan to je pe olorun ibi tolorun mu wa lo a tin ri picture re le die die ibi tolorun mu wa la tin ri o a tin ri ija sa re die die se ma pe ko si bi no se joloko ti mo jala ni dele so a tin ri mo jala re a tin ri jasa ibi tolorun mu wa lo awan so pe internet ni an so pe bye bye ni internet lasa ni olorun boya lati pase wa ni first indigenous radio station leyan news bi waye si lo yo yato si eti school ni tin be ni ajayi crowd down to je first major indigenous radio station fun lo yo bi ti e si je private boya latara wa ba lati odo wa lọlọrun o fi daale ohin ibi tọlọrun mu wa lo ona to gun gan to je gan ni sugbọn atin ri jasa re atin ri jasa re tori pe a wa loju ona alai kika lọlọrun ka wa ye ko to si mi o kika lọlọrun ka mi ye ko to si mi o

lai ama pe bi tolorun ba tin mu wa lo a se tin ri ja sa re bayi a tin ri ja sa re bayi bayi die die bi pe ibi tolorun se mu wa lo ona to jin daada ni to jin gan to je pe olorun ibi tolorun mu wa lo a tin ri picture re le die die ibi tolorun mu wa la tin ri o a tin ri ija sa re die die se ma pe ko si bi no se joloko ti mo jala ni dele so a tin ri mo jala re a tin ri jasa ibi tolorun mu wa lo awan so pe internet ni an so pe bayi bayi ni internet lasa ni olorun boya lati pase wa ni first indigenous radio station leyan ni o si waye si lo oyo yato si eti school ni tin be ni ajayi crowdown to je first major indigenous radio station fun lo oyo bi ti e si je private boya latara wa ba lati odo wa lọlọrun o fi daale han yin bi tọlọrun mu wa lo ona to gun gan to je gan ni sugbọn atin ri jasa re atin ri jasa re tori pe a wa loju ona alai kika lọlọrun ka wa ye ko to si mi o kika lọlọrun ka mi ye ko to si mi o.

Why me? Why me? I lo se je mi. Why me, Olorun? O lo se je to be there. See, say what na ni mo ma wu ni. So anu ni mo ti e ri gba, in mo wa kankan wo, emi ti wa mi o da. Anu ni o, anu l'Olorun bi n gba mi o.

tamokolo deyin kalo yo tamokolo mi lo yo tamokolo mi lo yo tamo mi kini mo jamo ale mi o jamo kankan o ala ala ni mo fi yan banda. Alaabo mi, onitoju mi, olupese fun mi. Alati leyin mi, alaanu mi, alaabo mi. Emi awon wo le emi mimo, alati leyin mi. Ege leyin ni anda loro mi. Ah, tori won funa mo wa, won finda mo wa. Olorun ba mi, won finda mo wa, won funa mo wa. Sugbo Olorun na ni nba wa fi ororo tura. Ororo dera ni nba wa fi si ni o ja mala ni o ja mo nira eyin te ngbo mi lowo e ni mo nira o te ngbo mi nile loko pele eyin odi e ni mo nira o e ma so pe emi o ni mo ba mo je e so be funra yin tori pe ape mara la pe temi dire la pe temi dire eyin e so pe mi o ni mo nira e so be fun ara yin emi o ni mo nira emi adeyin ka olasukan bi ka se ma se daada pa fun ba le fi la emi o ni mo nira o ipa ata ipo ata ipa aye ko ni ka mi o nitori pe apo omode ka di ose loko e wi be fun ara yin e pe mara yin o

0: Introduction.
1: How do we for our one that I
0: Eko ojumo ma ni gogo bi kibi ti ikanle yi afere re to ba nfe de
1: to ba ku
0: aki yin o to ba se pe aro lo ba dodo yin be e ka aro o to ba se pe owo osan ni e ka san to ba de tun je pe lowo ajale na lo dodo yin be e ka le o Allah ba na lo ba ara a fe do o e dara to wu lo so polo lopolopo gba ti asiko ebe kan ni emi nbe olohun olodumare a deda se da ko ma fi mi pelu eyin dara ti o pa wale ko ara ti o wu wa ni ko fi le aye wa da nitori pe bo ba pa won le rin lagbe ebi kan a pa won lekun die legbe bo mi to ba pa won lekun die legbe ebi kan a tun pa won lerin die ni le bo mi ara lọlọrun ba mi fi nda ko se ti o wa lodo olohun bi ko pa yan lekun ko to pa ni lerin bi ko pa ni lerin ko pa yan lekun odo olohun na ni gbogbo e sodo si o
1: ni ba ta fi waye
0: Ola lọlọrun ba mi fi nda o nje ka mo na ni o nje ko mo ye wa wi pe a se yi o wulo fun olorun oba kọlọrun ba olojo ni ko wa se daada si odo temi pelu eyin te gbọ mi lọwọ lọwọ pelu gbogbo awon ololufe mi kaakiri agba nla aye awon tan feran olorun lara mi
1: e ba si ri e no si ma wa wi
0: ti won ewo ta si se mi tabi o asi so mi ti won si n feran olorun lara mi olorun ba yo mo ba ni fe yin na o gbogbo obi ti mo gba wo yin olorun ni je n ba je n be eyin gangan na e wa ni pin tin lai lai fa ba ya egbo kila se lowo lowo sawon yan daro leyin wa ta ba lo tan ase sile labo wa ba o gege bi mo se mo nso tele ora soti ni nje kini ana oni to njo mo mi gbe na e wa gbo mi ye daada bi ba se o ba se ko si nti ba la o la nbi kankan ba ba se daada leni igbe yin wa ni eyin wo la o le mo da o le mo rajaja o le mo rajaja to
1: atakuru
0: ndori gbogbo nta ba se loni na ni o ditan leyin wo la aroba gbogbo ala ditan emi se ma nso pe ka se daada ka ma gbaye ka gbaye se daada gege bi o ko mi ka sa ma se daada
1: loju
0: fun fo ko ti mo nje kilo wa
1: mo teni ton ba se a ma ja go loju eni nitori ipojo
0: eyin ka gbaju ba ale ka paju ba ale ka paju ba ale desu alo ka le jo ko to da to dun le domo na no nitori aroba gbogbo ala di iru tan o la wa da leyin wo la n ta ba fe ni wa se ni o eni ni o pe ti ola o
1: ibayodi o da go
0: ai mo wa ni bi 20 years remembrance egbon wa kan la na omo egbon ma mi gaga eun o da bi ogun o ti di ogun odun lana lana yi ti egba ti o ti re wa le asi
1: o ja se ni be so mo se ba muslimi o ti ore wa da ku mo se ba muslimi o ti
0: kini won fi ma ranti iwo na sadua ni won ma fi ran si won se si odun ma ranti re abi epe ni won ma fi ran se si o ni pa keyin ah yin ta ba se leni na ni o ni o di tami ola o eni ni o pe ti ola adeyin

0: Sin to da lo
1: Alapasu na wa da da begbe
0: be ko ro gbese
1: Mo lapasu na da da begbe
0: ko ye ra ma ba
1: abegbe la da nigba kan yi a mo be begbe ni awon eyan awon te fe sise la da ise olore lara awon na mo gbe ketiketi elomi afo di wa mu ni bi ese elomi agba wa mu lorun elomi afo wo ti wa logire e
0: ti o tu ba wa fori jin lo do lohun ni eyan to pa ti o tu be se wa fori
1: elomi agbe wa ni bara di
0: ni gbeyin
1: awon elomi asimo wo pe injafiri arun ati run die die asu seyin elomi iwaku wa ni omo wa kaakiri ko le ba riri kuri ibi ta tin we wa lo won mo target ko le ba ri omi oku jibe ti o lo bi tun se ngan mi ni igba keyin ti alapa o ni le da apa egbe mo telese o mo ni le gbe ese re mo won pe yin lo ko yen ni le down won ni lasun o won ni yin ka o emi gangan na alara won ni le down igba keyin re ni mo fi mo ni igbeyin lo mo ju igbeyin loju o igbeyin ni mo wa ndo loko ada ni opolopo gba gege bi itan kan ta mo ngbo nigba kan lenu awon afa wa won ni
2: ko wa ranti pe ola omo
1: awon kan ni won ririn ajo lo atokunrin atobirin ni won ririn ajo lo o atomode atagba na jo ririn ajo lo won wa debi kan olohun wa pa won lase pe ki won buye pe sinu apo inu apo owo won ki gbogbo won buye pe sinu re owa nje oye won wi pe iwo to ba bu kinkini o sabamo iwo to bu pupo na o mo kabamo eni to bu pe pe yo kabamo eni ti o bu rara o na mo kabamo
2: kai koni e oniku
1: eleyin o da bi ile aye ta jo wa yi ni eni to ba se daada kinkini to da bi horo na gbo to da bi horo mustard o na yo foju ara re ri o yo kabamo eni to so re pupo yo kabamo eni ti o se pe pe o na o kabamo
2: be laye e san lo pade di oro re
1: eni to kaba eni to se die yo kaba mo eni ti o se rara o kaba mo eni to buye pe ta nso yi na o kaba mo eni ti o bu pe pe yo kaba mo ti afiwo emi so nye yi se nti mo daru si o ti mo daru da pe so nye yi se nfo kan ba roye emi bo adeyin ka mo to ti de lo ro yi alawo ijo
2: daja ni ojo tu e omo iya
1: olorun nikan na lo mo bi ta kin si si aja ni ojo ku abo mi ni o gbe oku la mo yin abi accident oko loluwa re o ni beyin o ni oju ori bi o ni olorun ba mi nikan lo mo o igbeyin na lo si ju
2: abafuku
1: aleni to buye pe die yo kabamo eni ti o bu rara rara akabamo o eni to bu pupo yo kabamo ni wa ro ninu okan ara won pe ati eni to bu die pelu eni to bu pupo nigba to ti jasi pe gbogbo wa na la kabamo awon kan o ti e bu pe pe pirin pirin gege ba se mo nso ba won eyan ni ile aye mi pe e jase daada ti mo to nfo ko ti mo nje ti mo to nfi

0: gbogbo eyin asore ma wo be olon o salekun kefun yin olon o si alekun kefun yin nile aye ni ayin ati ni igba kan gbogbo eyin te nbo awon ti bi npa olon oba ko ni febi aro san ati alepa eyin na olon o se kefun yin ni igba gan olon o ba asiri eyin na gbogbo eyin alasiri te nbo asiri awon eyan te je kasiri won o tu te mo pe ana ni mo nbere nibi eto ti mo se lana wi pe nje iwo ni ori asepamo lodo olon oba te ranti ti mo soro lana ti mo ni nje iwo ranti iwo nse ore asepamo lodo olon oba to je pe arin iwo eni to se si lodo pelu olon oba nikan na lo mo wa tabi ko ti e se ko je pe eni to se fun gan na o ti e mo iwo nlo loju titi lori eso to le gun omo elomi lese lo ba mu ku loju ona ori eso to le gun tayo oko elomi tabi ko le gun okada elomi loju ona o mu ku oni bi ori asepamo leleyin se mo pe egbe legbe okada oko ni o koja ni egbe legbe ese na ni o rin koja ni be won ti won si ni mo pe ijamba ti o ba si awon nikan ti mu ku oni be ate to se telomi mo ate to se teyan na o mo ha so ni ori asepamo lodo olon oba e ma je je nforo le soro je npada se eni to sore kinkin bi na gun bi omo na gun yo kaba mata eni ti o se pe pe pirin pirin o na yo kaba mo omo ya mi yo Hey, gẹgẹ bi oro ti mo nba pe won wa de bi yepe to kan lo bi ile bi o won wa npa won lase wi pe ebu yepe o ebu yepe subeni to ba bu yo kaba mo eyin ti o bu rara yo kaba mo eyin to bu pupo yo kaba mo eyin to bu kinkini o na yo kaba mo lawon kan ba wo pe nitori pe won ti e ti so pe awon kaba mo ni gbeyin ayin ki la ba o ba wa bu si e ma je mbu nkan kan jare kirin ajo mi o tun le ba fuye kin le ba ma lo kin le ma gbese kosa kosa kosa kosa
1: anfabio
0: ni won ba bu pin pin pin pin lawon kan o bu pe pe awon kan bu ta sore awon kan bu di awon kan to bu popo kin kin nigba to wa de asiko kan sorin de asiko kan won rin de agbegbe bi kan won de awon ilu bi kan na ma tun so fun won na pa won lase won tun gbo ohun mi to pa won lase aye aye aye ipete bu tele won o nigba ti won mo yewo lo ba di goal lo di gold lo di wura owo ye biye la ba mo wa gbeyan ateni to bu kinkini ko te ti o kaba mo ninu ateni to bu die ta sore o na kaba mo ko en ba mo ke bu die si o en to bu popo gan na to n kaba mo en ba ti fi ja lori abi trailer ru o gege be na ni gbogbo se o lori ise lada gbogbo awon ori ase pa mo ta ba nse a kaba mo ni gba kan yi pe en ba ti e to mo kin to se die si en ba mo kin to gbiyanju kin to sore die si en ba mo kin to sore fun lagbara si boye esan mi o ba to po ju bayi loke o aneni to ba sore kinkini yo kaba mo en to se popo yo kaba mo en to se die yo kaba mo awon ti won se pa pa pirin pirin awon na yo kaba mo aba mo ru ewo la ba ka aba mo ru ewo la ho ka nigbe se ka so pe ha ba tun gbiyanju ka to se ju bayi lo si ni abi kin ti ma kemi na mo so ri boya na yo ba bale ni ba ni yo bale nu wa nigbe tori pe igbeyin na loju igbeyin ni si ma dun oloku ada adeyin ka pe nbo bi awerin aja lo oyo yin to ti de lo ro yi ajo ko bi eni

0: se ni ore asepamo lodo nje yin sore mo wo be se ma sore te ni wo be eyin ma sore te in lo soti lodo bi nje yin ma sore te kin lo soti lodo bi nje ma nbo awon eyan ti bi npa no lati gbogbo alakaba ma nigbeyin o ama kaba ma nigbeyin aba mo ka ti se die si aba mo ka ti se ko to poju bayi lo aba mo ka to se die si
1: bawe kun iwa se koko
0: say you want to omo tin awon tin se esin to nse nikan ni wa ma nsore fun
1: toba
0: aba won tin se
1: ina
0: aba won tin so esin to nse ni won sore fun se mo bi o lere bo se ngbo mi loro yi a ni sa won tin sore ta te je nse esin nikan lo sore fun aba won mo iya re nikan lo sore fun se mo lebi ati family re nikan lo sore fun
1: bi won tara
0: lu re nikan lo sore fun
1: taba fun
0: sala bagbe re nikan lo sore fun abala basisepo re nikan lo sore say elesin atelede re nikan lo sore fun abi iwo kan mo sore un gege bi olodun ba se ran o bi gege bi kapa ti e na se mo fun gbogbo awon eyan life itesin ojesin abi eya o meya se ni ladugbo wa ni bi baba paito kan be ni sale adugbo wa mi ale paito kan be ni sale adugbo mi ni bi ti mo n gbe loke oro paito ni baba ta n soro re yi o paito to ni ijo ni awan so fun awan landlord meeting ni eh meeting ni awan landlord association to wa ladugbo wa ladugbo awan ba mi ni ayin ile ba mi ni mo n gbe o ibe na mo tin pariwo laaro e ti mo n pariwo disturb gbogbo awan taja tajo wa ninu ile
1: awo ede wa
0: roro to ba ti ka nla e ma ngun mi ede ma ngun mi ni mo ti ma nje ede baba ede ijile baba ajile oro baba oro imo baba imo iwa baba iwa ah ikon go bi eni ti o ma alade ni miji gan gan to go to go to go to gbo manu to so to so to ru to ru okunrin si ba olori alaroye ni nla na ni ma ti nwo so so so mo mo bi se lo fi ma nla won mi o fi se mi pa mi de mo edo gaga mo ma fale mebun to lo ba mi fun mi ni je kidumare o le ma sa le
1: gbogbo
0: wo wo egbe wo egbe wo ye wo ye wo ye wa o saarin ara wa gbangba gbangba le ri pe mo ise ise kin to da koni mo ji ati tin to je mo ma gbo patori to ya njo si wo to je nkeru mi da fi eyin na wo wa wo e ye wa wo saarin ara gbangba gbangba le ri pe o wa ni ndana ori mogun to fo didi eni forimu to fo toto eyan si aso tin balaro lero ati kibo mi o sinu temi adeyin ka ko sinu temi olasukan mi ko sinu temi abdurrahman
1: je pe wa o go mi dile oyin to no to le kiwa
0: won ma wo se temi na ko se ni o tori mo bi temi na jo ki ilu oyo se se ma dele n ko pe aji se bi oyo la ri o ayo ni se bi baba eni ko e je kin wa pada seyin bele nya ane paito kan be ladugbo baba paito kan be ladugbo wa ti ma sore ma wo be a sore fun gbogbo eles elesi papo de fu yi pe boya christian abi muslim ni o se to ba be sore
1: an ya wa bi kun lai lona
0: e ma wa gbo pe se ba won a sore mo se ka se won se ni esan ni orun ati aye be na la won a se ka ma sore be na la na ni esan tolorun oba olodumare yo san gbogbo
1: won aya ko ma bi mo alare san laye igba to wu ala
0: ani paito kan be ladugbo mi adeyinka
1: ala
0: paito kan be ladugbo temi adeyinka baba ta hun yi o ti sise la buja bi o wa gba
1: biro
0: ai ke na n pe lati abuja won gbe awon bo o kan tan gbe won kaakiri o wa gba wa sadugbo wa
1: olorun
0: ni gbogbo adugbo tan si ti mo n gbe si ta n ri ta wa gangan foju ri ni gbogbo won gbe kan ma gbe si bi ile eni kan won kan se tapu ti o ma ronu ni waju ota ni igbe ladugbo wa lodo baba ta n wi lodo paito ti mo n wi gbogbo awon ile to wa ni siri ti lo ronu pipe yi lo pelu owo ara re to je pe awon na wa n segiri le kan na ma yin omi adasu lati nu yara won da ma yin omi adasu ninu ile iwe won o ti je pe federal government na lo fi eleyi so wa ṣugbọn gba to dodo baba yi baba yi o pa ka mo ko ba pa ka mo to pe inu ile re nikan ni sanfa ni fun ta ni o bi lowo e wa temi le lo bi se mo le lo sabuja kin lo report an soro mi nye nla to wa gbe omi tan gbe omi si waju ile re won kokko tun se en tap to je pe gbogbo adugbo lo le kan si waju ta gege bi won se nse ni gbogbo awon adugbo yowu na iyoku na o wa mu owo ara gbogbo street gbogbo ile to wa ni adugbo re ti won lo mi o je pe won ma sese ma lo fi oriru omi lati waju ta re ni o wa fi owo ara re ronu pipe lati bi omi o ronu ewo nu ile won la o ronu ewo nu ile iwe won gbogbo awon talakuta to jo n gbe adugbo aro mi o ma ye ani seyin na sore ma wo se n sore se ari mi ni abore nitori olodun le ma nse adeyin nkan to ti de laaro ya alawi ijanu aja ilu oyo ti gbo lasan nitori pe pe mi o ba re ranko mo ra ba mi eyan lopolopo gba ni o ni inu awe latun wa yi o se sore solon lo se sore ma wo ba mo se sore abi se sore tori kan le ba mo gbeyin lowo awa kan ni ara di to ngun mi de ti to ngun mi mo tin lagbo inspiration to tin wonu agbare mi.

0: ni so wa nu a ni sin ati mo na o ti gbogbo eyin te ngbo mi lowo ati mo na gbogbo awon ti o mo gbo ni gba tin ba tun upload re sori server ti ba n repeat ara re ati mo na olorun ni so wa nu mo lai lai fa te ba ri bana awon ti won so ba re aisan kan ni se won be gbe lo lo ba ni o ni lo yowo kan ni eyin e ma da si bi o ti ajo elo kan lo e ma da si in ta wa si laye na ni ka wa ran ra wa lowo ka wa josin bo lo o ko se ta ti waye o ko se ta mo lo ani ta ba tun ku ta njo ta ba re wa le asu ta ba n gogogo kasibuku pasibuku da ma fi withdraw wo ninu banking ta ma n gbe le wa lowo ba ti an fi ba ro si pe o si ko ma ku withdraw wo iko ma ko lo run o ma yawo le bayi o ni mo le ko lo wo tun bu kokoro ore wo tun fi le lowo wo tun fi kokoro le re ton kan to le sun yara meji papo le kan na wo ko gogogo ele lowo o ma da le na ni mo le ko lo Only for seeing him be saying it to him, lawyer to bed tower lasting long. I am a little color.
1: Battle damn you, Battle, yeah, you mean, but who me die for me?
0: Hello. Matori aye temi na borun jijo sugba ataye lati tun orun wa si ataye lati tunun sare wa si se tunun sare yin se se tun orun yin se kinle lo de ba lohun se ni gaga dem iran se sile se mo gbe iya yin a wa na ja ni o a si wa be wa ah ile gangan lohun ibi ta ti pe kanrin kese bi dodo e ko so je pe ogbon odun lodo wa ni bi wa lai ko ti to seju kan nibe o ah a mo pe ko si ba se pe laye to a pe lorun ju be lo eyin temi e mo mo gbagbe mo ranti pe ko si ba se pe laye to a pe lorun ju be lo
1: Allahumma
0: nibi wa si ti mo wa lana ni baba mo mo so fun wa ri pe ta ma ji baba yin te nse ranti re ni pe ranti ogun odun yi te nse ranti re ta ma ji pe ah manjidi o
1: ore aye pe
0: kilo de to fi ku nigba o lo ti wa ku baye lati gba ye ni a se bi a gipu bi ibo anana ni mo kan sun ale ana mo sun gege ba na se ma sun ta sun ni aya ni mo ti sun mo ti bara mi la america di boya nitori pe boya pere pe n pada la america
1: lo ba to le fun ni
0: ma sun ma bara mi la abuja abuja tin ti ibese te ri pe pe pirin pirin
1: Can it just be?
0: Masu mabara mi ni Saudi. Masu mabara mi ni Dubai. Dubai tin de bere mi tin ti en international passport. Ara mi o ye. Wa wa ji wa na be lin. Ngba ta ba ti ku ni jo gbe. Ah! Ani lati gba to ti ku ama ni ni kini. Iseju meji pe ma ma do si ni ma ma to gbe lo ma ni ke. To je pe ko si ba se pe ni ayin to pe lorun ju be lo.
2: Ise kan ma se. Rini ni ojo kan.
0: Let me be in jail, customize it. That you put a batting pure call me. That batting pure call me. You're my man, you let it pay. I'm on said that, Daniel. I'm on said that, Daniel. What's all that? Can you pay? That bandy banner, what see? I saw that and see. Then it's on so what moves it all over. That bandy boss in there, man, who was a five nere, Emma Dazzy. Because I am a tassy, that'd be both you along, Pat. Emma Dazzy, Emma.

0: ta ba bu na la ka ba ma tani to bu atani ti o bu pe pe pin ni
1: ani o
0: ti gbe awon de aye bi kan ti won de ile bi kan ti won ni kan won ye wo to ye wo tan to di goal mo won lo ti won ba ni ka pada ye gbogbo se ore ta ba se ni ayin wo ngba to ba digba kan to di goal mo won lo a ba mo ka ba mo pe ka ti mo ka se die si o ka ti mo ka gbianju ka to sarapa ka te lai ka strive ka to sore die ani mo to wa sole kan yi pe mo sore ko gbe mi olowo kan ka na ninu ni o adeyin ka bo re ba ti e wa di bi nko ai ipade gan won ni o lemi se nje ka sa ma se da

ohun alẹ ha o jade dada in si le forward rẹ pẹlu bi ti mo tin seto lawa yi e ba manage rẹ ni o sugbọn te ba nsa ke se mo gba o yan mi ohun awon omo kekeke labenu labenu video na nbe lori Facebook page wa ni ajise bi oyo radio tv and do pe na ni Ikram Yusuf Adebisi foundation owo ta bi lo se leyi ni ori status re lori WhatsApp lo ti tele re jọbo yo ko on fe se nkan bayi la yan da si o ni awon gan da si gan lati orile ede Dubai and tembo on da si lati orile ede Dubai won si raise ni ale to n post e to bi dijo kiji ta lo be o lo si ti raise over 30,000 naira ti abi close to 30,000 naira pelu owo to na bi kun da sa bi lo se leyi ara bi full stop lo makilin ifonu gbogbo awon kan lori sire ko da gbe cake lo be ajo lo ni video nbe ni ori Facebook page wa eyin na e ma sori azepamo o n bo na mbo yo won ele o ti jacket je

0: se gbo oro lenu obirin ti o bi omo tan tori e da foundation le o won ko re na le gbo le kan to ko re je ore mi ni o so wi pe anu olodun lo ngan lawon gan idile awon rigba lori omo awon ta won se dan da foundation na le loruko re ipe ti o je ko mo ngan na di omo orukan tori e mi pin tan ni gbo ta won bi oro mi o ye yin eh tori e lo je ka won wa ronu pe ka won da ile pe ngba ta olodun se ta won ni rorun ta won ri bi ni rorun bayi ke ma se pe awon mo se kan se lodo olodun ori ofe la awon mo ri gba na bi wa n dupe ori olodun na bi lo si bi gba seyin na se n dupe ori olodun bi aya mo nbo na
1: awon ti won se foundation na ti won pe awa wa si bi bayi leni ti olodun ra olojo ni ti o tun ma wa pelu won ko ma ran won se olodun ni so awon mo ti wa na di omo orukan kan gaga awon ti won wa ni position re ti olodun ba ki o ba wa wa pelu won awon ti won se kini owo ti won mo fi tun bi gbe ise yi ise ranse yi tesiwaju ki olodun ba ki o tun ba ma pese re fun won olodun wa ni ki won ni pa lola abijaye rasulullah alala yin na tena ti gbe yin te ba nwo te ma ba wa share gbe yin na te ba fe dasi ko ye best sponsor mo kan lati primary level secondary level go bi de ta share to bi de koda ko je pelu ebo ya yin na ni e mo ba si le kan si ibias ikram yusuf adebisi foundation to je iyaf na ta ba ti dodo won o debi oni ju bayi lo ni
0: nibi ori eto nu n wa pe account number tori boya awon ti awon eleyin ju anu ti won le dasi foundation yina won le ma gbo wa lowo ikram yusuf adebisi loruko account yen account name ne uba o wa je chat mu gege ajita kada mo fe pa account number yen 22314764 34 22314764 34 22314764 34 Ikram Yusuf Adebisi o ko omo won ni fi da ale Ikram Yusuf Adebisi 22314764 34 Ikram Yusuf Adebisi ni igba ti awe di mokanla ni on the 12 lajo lo si motherless babies home to wa ni second gate iyen loke leon erelu loke oroki loyo alaafin wa nibi iya foundation o ko pe en ta bi sorry en iya foundation present a prestigious day with the orphan at the orphanage home. Eh pa wa gan na a nje baba ati momo fa awon omo wa anu la rigba agbole awon ti won da foundation yin le ni allos compound tora mo ogbomoso ni won sugbon ati kole so yo ati domo yo na nu ni agbole won ni ogbomoso ni agbole won ogbomoso ni nje olo sugbon won ti di olo ti wa loyo na nu allos compound tesiwaju zone 2 12 ni oke mogi area ni oyo alaafin ta wa nibi ero ba ni soro ta le pe won si ni 08141617576 08143161 7576 tabi 08030517465 08030501 7465 ejen tun meyeji pe le kan si 08041 4161 7576 08041 4161 7576 08041 4161 7576 All lost compound it says you on 2 or 12 ni oke mogi ni oyo alaafin wa nibi account number won le kan si o na ni oruko re ni Ikram Yusuf Adebisi UBA 22314774 34 22314774 34 Adeyinka Olasukan mi mo nbo na mi o ma mura ti lo kirun ni masala si ni ayin ayin temi mo ro gba ti di nkan kan e ti di nkan kan ta meji mu ngbe to ti taaro yi e se won mo dupe ope tori pe gbo ni e wo pe watawo to wo to wo to wo to woro wo woro wo to wo ni adeyin nkan tun so lo ro e si ba mi gbo e bi be lo oro mi si ye yin yeke yeke e gbo mi so olodun ba yo mo wa pelu wa o tori pe be se n gbo wa ni mo n jinja wa lati to ma so oro yi lati le mo te lati ma se se waas lati ma se waas oro baba pastor ti mo so le kan kin tun fi kun baba yi so pe o n fe gbe talker we o gbe toilet fun gbogbo awon ara adugo ti won ni salanga ka ma lo ma ya agbe soju odo ibi won ba ti lo ya agbe soju odo labe ju ma n gba won le kese bejo lenu won le kese bejo lenu o won gbe soka we o won gbe toilet
2: ojo
0: pa awon landlord adugo ni won ma monitor awon na ni won boya won mo oya won mo gba wo ta sole lawa awon ta ba n ya agbe be ti won fi mo monitor re so pa awon kan ni o duro be boya pa mo pa marun marun ni ti won fi mo san salary ni to ba n duro ti o mo monitor re tori se lawon yo ko ba je yi e mo public properties do wa ni gbo ta won yan ba je tuma o ni ka awon landlord o moju to won o gbe n to won lo fe n to won seyin na so re sawon ara adugo won mo riri n wo di asiko december o si ti ma wi pe ko n ba ha onje fun gbogbo ara adugo o le ha dele bi ka ko to ma dele bo mi ara mi yeyin lasiko December ta won christian na mo nsodun ta wa christian ta mo nsodun ara mi yeyin tori mi gbogbo esin ni mo nse awa christian emi ati won la jo nje christian emi ati won la jo nje muslim emi ati won la jo nje baba la boni re o alaji pa eto oluwo keke yin re o aro le gbe nga deboy
3: ore mi wa gbo eyan to ma hun yo ni wa gbo eyan to ma hun yo daja pa lo ma
0: o wa so pe
3: ato eyan lo ma
0: ni asiko december o tun gbo nje dele awon elomi won ni je won danu ni ewo laburo wa waste oje ki wa lo nle se ti o kari ti o kari ile ti o kari oko ti o tun ma wulo fun gbogbo awon ara adugo ni baba ba lo mu owo ara re to ba bere si ni ri solar ni street ori ni waju ile re ori legbele re.

0: Arnadao, Bori Kambasun, Arnadao. Ayin, how I say one, yeah. Allah bango. Ti gbogbo e ba ro so mo tan. Ai mo ya ohun yan na ni won ma je lara ti ana. Bori Kambasun, Arnadao.
1: Ebi agbada, ori yen ma wulo faraye, ki ba fodanu. O npe, ori ba ti wulo kato. Ori ba ti wulo kato.
0: Ori mi wulo, e ma toro fun ori mi o, Adeyinka. Allah sukan mi kasa ma se daada ajo ko bi eni kilo wa oro je no hunrun mo to sultan enu mi se wuya wuya wuya
1: begberun laye ka te won ni si yo
0: ani my voice travel without no visa ori le de meje ototo ni won gba mi lawa.

0: Mima se kola fi lo lowo
1: mo re ni ti o ni ese
0: wa la ke se mima se o to ba se pe ilakaka ti wa la sise le yan fi do lo do loro awon aboki mi o se ma nla gun awon ni won fa lo lowo ju laye ba olorun ni npin o
1: ya lo la bu mo ko
0: olorun ni npin o
1: ori meran ni sas
0: olorun ni npin o ori la fi meran lawo olorun ni npin to ba bu sodo yin olorun na lo bu sibe o e wa se fun ti ara yin nikan ke se fun ti dile yin nikan ni o ko sodo yin ni o fi je mu awon elomiin na sodo yin ni o
1: abola ni
0: Jesus Christ wa so pe eyin na e ma gbanu na ile eru lo won wa bi lere pe igbawo lo wa ninu awon niru awon ipo to so yi to laale yi ta wa ta wo si be owo ta fun olonje ta pa wole ta gba wole ayin a fun olomi a o ye owo a o sabe wo si onile wo san ati nu yogbe o wa so pe tori pe yin ki se fun awon omo iya yin awon omo iya yin awon ni keji yin tori pe yin e se fun won e o se fun mi na ni o
1: baba
0: ara mi o ye yi
1: eni aro
0: to tumo si pe gbogbo re ta ba se fun eda omo la keji wo olorun na la se fun o
1: ade ton beri Somebody for fun she twale fori olori de ori ni e ki o ma diru ora
0: Olorun lo fi je mu awon elomi sodo re o ke se mi ma se re o lowo ta awon ibi po bayi tola ta awon ilo fi po bayi mi ma se re ko o to wa se pe ti mi ma se ni
1: ni
0: won ye ma wo awon abeji ni
1: gbogbo bi
0: won bi won lojo kan na because tun lowo lowo ju kan lo koda emi kan tun le gun ju kan lo Olorun ni npin o wa jo bi won lojo kan na ni
1: ori lowo ko soro awon aye ma gba oni ori lahan gbogbo n to ba ti
0: awon ti won bi lojo kan na mi elomi o bi mo imi o si ni ri bi Olorun ni npin gbogbo la la koko keke lala koko fefe ile aye iloma Olorun na ni npin
1: e lo nbe ni bi be
0: lori e la ti godo fi nkan to lo ma pin sodo wa sa awon somo elo keje ti o si lodo won ara mi o ye yin aninu awe na lawa yo su lamula na o su yes yes o su adipele esan

0: Bami omo won lo ba gori loyo ala mi.
1: Oranda Islamic Foundation Alif to ti kayeja ti.
0: O tun gba be de. Ada sani Sussex odu ola. Omo Ogun dare omo won ni lu Ibadan nile Oluyo le.
1: Ani baba.
0: Ibadan nile Oluyo le o. Ilu Ogun mo la Olodogo keri loju Ogun. O tun gba be de odo ba mi daada America. Alaji Ademola Ariwola. Ade Ariwola America mo dupe lowo yin. Gbogbo yin patapata yin alati leyin wa nile loko pa leyin o. Awon ti mo ran ti da ko, awon ti ran ti da ko. Olorun wo la nu osu yi o saanu wa. O tun mo mo gba adura wa o ni tan lowo yin. Olorun ba yo mo busi ni abusi edumaru.
1: Amen.
0: Yo mo po.

0: ajagolo.
1: Tọ iba Ọlọrun ọba Olódùmarè lèmi kọ ju ti n ba kọkọ denu inu ile agodo.
0: Odi mausale pota gwaye statova luse itoni o ma.
1: Se mo pe ko si agbara kankan nibi kankan to to agbara Ọlọrun Olódùmarè. Wala haula wala quwwata illa billah.

0: Iwọ Ọlọrun lo ba soro soro to tin soro. Ki won to biru awa yi kiri aye yo to ma je aye tori atun gbo ninu Bibeli wi pe. Oro na la fi dale aye. Dogun ti o ba tulu bi kan oro ni kokko tele be.
1: O ti mu kan fura mi ni wa rere. Ati wa ti adale o lai da laye o. Mo ti te ya mu kan tole.
0: Ah, Ọlọrun o. Wa tun gbenu mi soto ni ina, ma je soro se fun mi. Ma je ntanu gbo bi owo.

0: se mo pe ase sile labo wa ba
1: tete ma lo
0: ora so ti nisin je kini ana
1: aye
0: shapeshe gbogbo n ta ba wa se loni oro tan ni o da lola ayin aroba gbogbo wa la ditan e ya je asora ka le ditan rere igbeyin loju kini o gbeyin mi ati e ta ba kutan ta re wale asa kini won mo so leyin wa se mo pe eyan ni Nelson Mandela eyan ni MKO Abiola eyan na tun ni Sunny Abacha na won lo titi won lo won ti lo tipe itan gbagbe won gbogbo nti kaluku won wa se na la wa fi nroyin leyin won se mo pe eyan ni Gbenga Adeboye na
1: wala
0: aga mi
1: aba na su
0: inda na ti se le ah o si n soro lo leyin.

0: Njẹ mo wi pe ope dida lo nje Olorun ba mi.
1: Iwo na mo se owo re o, omo iya mi.
0: Olorun ba mi o si ko iro oko abo si oko aparutu oko eke oko wa odale oko ka mo jeran.

0: Jerison Production.
1: Aulewe fun awa nigba ta daye.
2: Ke ma wa wo gbogbo bin ta jo nso yi ta jo nso yi. O n ba emi na wi o. Ibi temi na tin se. Ti to ba ta to ba ti tabaka lupu wa ka lo tun be se ni.
3: Aulewe fun awa nigba ta daye.
2: Tori pete pete loro yi eni to ba ta ba common vi se binu ni. Ka jo lo tun be se. Nimbi ti mo so le yi emi na ti ri bi temi na tin jeran awon eyan

0: wa ka lo wo bi ta tin ko se ta tin ko lu olohun awa la mo para ni ara ara wa ta wa mo lo ko ko lu olohun tori a tu olohun se e tun gba bi iwo ta ba so re fun ara wa eyan ran ara bi ara wa na la so re fun olohun tun wa fun wa ni esun ore ta se fun ara wa be gele na ni oro iwa jamba ta ba usi ara wa se ri a usi ara wa ni olohun ni o wa ni o wa ni o wa san esan afiyin pinran o ti ye yin ba won se mo pe afiyin pinran won fun ale ran kan won ati ikeji o
1: iwo salabi
0: eran sire ko se fowo ja
1: won da e laso
0: ko si si o be ko si village
1: ta ba tun se to
0: yun ba ni a je n fe yin ge ka pin
1: iwo salawo
0: nibi to ti bi si kore ke o kokko fi eyin te di esenu lohun se ti bi o si kukuri pe o ti fe yin te di esile lohun
1: wa to wule mi o
0: ko to wa fi eyin jade e yoku sile awa yin so ti ri pe o si dede o si regi ni abi ma ni olohun ni ma nse daju a fe yin pinran iwo lowo lowo lowo abe yan talaka je o ti wo pe kini o se fun mi kini o se fun mi eh ke lo le se fun
2: wa gbo iran to ma o yo
0: bi o ba le do mu to fo olohun lo nko bi o si fo olohun lo bi o si fa olohun lowo olohun to je pe o n lo mejo da
2: o ta sale
0: oba mi oke ti o kuku ni gbe abi falare ti o ni gbe are fele bi
2: fitina ti sheitani
0: osun won to ba fi win ka bayi na ni won fi da pada fun o
2: odi ma un jakun ife lahin omo iya iyen ninu islam odi ma n gbajo omo ya je o ma un jakun ibasepo
0: awon yoruba ni la ka ipo won osun won ta ba fi win ka ni won fi san pada fun ni

0: ajise bi oyo online radio na le ngbo lowo edakun e mo yin ku nbe se ngbadun wa bo se nlo
1: pade oku o bele
0: ti gbogbo awon eto ta mu wa lolokan ojo kan so nse dede ara yin so n ba yin lara mu teyin ba fe lu mi logo enu 07068874274 na ni number mi da le pe bi si adeyin ka olasukan mi nle mi nje lumatek ti mo je oludasile ikanni ta wa yi ajise bi oyo online radio ti olohun to lo mi lati fi dasile te ba fe pe mi e fe lu mi logo enu e fe ba mi soro tabi boya eyin si fe darapo mo wa e fe poluwo oja ni eyin na fe ma se program kan eto kan olekiji lori ikanni yi ni a jo soro ba se jo ma se lalala fi bo ta jo ma yo sira won ko ti ye yin ba en yo ta se jo ma se ti oju tun ma dun ti gbangbon mo kan si eyin ma worry nipa towo na e ti e kokko pe mi e ba mi soro 07068874274 na le le pe mi si 07068874274 ero na ni mo nlo ni ori WhatsApp elevi ba mi soro ni WhatsApp e to le vi chat pelu mi ni Telegram na mo wa ni ori gbogbo awon ikanni ayelujara latori Facebook eyin search fun wa Adeyinka Olasukan mi kasa ma se dada ni ori Facebook ni ori Instagram kan mi for you CANME pelu 4 ati U kan mi for you CANME 4 U kan mi for you e le search yen na Adeyinka Olasukan mi na ni o gbe wa loke re to ba de je pe oruko company wa le ve search ni Facebook e search fun Lumatek to ba je pe ni Instagram na ni e search fun Lumatek to ba je pe ni Twitter na ni e search fun Lumatek to ba je pe ni Twitter e fe wa emi gan personal profile mi kan mi for you na ni kan mi for you na ni lo wa ni Twitter lo wa ni Instagram te ba search kan mi for you one kan mi for you one ni Facebook you be prove me why instead of my search fun Adeyinka Olasukan mi yes kasa ma se dada e to ba ro yin lorun ni e de tun le wa prove ile ise wa ajise bi oyo radio ni prove yen ni Facebook o kan je wi pe ami nbe lori Adeyinka Olasukan mi ami nbe lori ajise bi oyo ajise bi oyo ami wa lori re ami yoruba wa lori e eleyin mu le won je ko easy lati wa pe si le tun wa e wa bayi there is a www.facebook.com/ajisebioyoradio www.facebook.com/ajisebioyoradio iyen o need ami te ba ti te si bi url yen gbangba le ja si bi profile wa ni Facebook a de wa ni Twitter na ajise bi oyo radio na ni Twitter bo se ri ni 07068874274

0: ọmọ ẹgbọn bá mi gangan family ọmọ lọdà bo bi ẹjẹ pe kiso nikan ni won wu abaje yo ti lawon ajọ npin laarin ara won
1: ọba to da wa saye
0: bo bi ẹjẹ pe corruption na ni gbogbo wa ewo laburo mo san wo wa wa kilo gore ṣugbọn gbo je pe Nigeria bi tọlọn da si na re ibi ori da si na re ke bo ba si ti le rin bi o se rin won ni jo ro na lo Kin ma femi orogun kin ma ba lowo na lowo ba wo first mail wala aro gbadi si
2: mi o ko ja igi o e ti mo ti n ba de o
0: ti wa se mi nikan bam bam bam bam bam bam bam
2: emi pelu aje
0: ke tun wa so do boda wa yi nikan kaakiri kaakiri kaakiri ba
2: bala jo se ya finju
0: awon asaju awon oloselu won ti ba orilede yi jejina olorun ba wa tun se ni
2: fe wa o go bi
0: olorun o si ni se nkan ta le se fun ara wa fun wa abi olorun ni o wa ma wa je president ile a lori awa ara wa na la ma je lori ara wa laarin awa ara wa ta wa ma un fi ya jera wa a ma wa bu awon lori loke in ti wo gan se nibi to wa nibi ipo kekere to wa nbe nko
3: awa bi kun laye
0: eyin o mo soro radio nick soro doctor le kan be na lawon tisa na ni be on awon lecturer and out to ni rai ama ti o ba round out ti o round book o fail inu ke
3: fun opo laya koma
0: wo na njeran awon eyan nbe eyin o wo na ati ko sowo ene tin se computer
3: alabi
0: ko la igago ni ma disk ani hard drive ti baje hard drive lara
3: e si ma
0: and your engineer na ohun na tun ko so wa lo
3: ni to pa won mo wa na bi
0: a ko so wa nurse abi dog
3: olohun lo mo so ba le
0: omi omi ti won fi siyan lara ti oju boya bi muri melo kan lo ohun na kan pa po pelu soki so paracetamol bi oni waso mo ra won
1: baba to da wa saye
0: aya ani o mu 5000 wa
1: ka le jo si fun ni
0: ajo n rera wa je o ti wa di omi ara wa
1: saye se bo lo ma n to gba
0: en yo nurse ati doctor na o na go ka eji ogo kada e to loko nu won ayo plug oko ari abaje adodo mechanic app engine lara soko ike o nu tun gbe sanle o na tun re je nbe
2: olola ko se
0: yun na ato debi to ti ba ra e lo nje
2: gogo alo
0: iyo lo nje na o ti yo o ti ki congo congo gari congo re si bonu omi omi gbona yun ti sun ki gogo ajo wa nrera wa je lawon elebo bi so pe we deserve the kind of leadership we get to ya awon leaders yi won bole latorun wa ke ajo dagba ni lara ara arin ara wa na lati dagba ajo dagba ni pupo nu won ajo ejo se keke ni ejo sodo ejo lo suku ni ke gbogbo awon wa yi lara ara wa na lo tin jera mese yin ara emi na temi na soro yi o emi na ni bi temi na tin je temi na tin wu abu kọlọ ba mu ku nbe gbogbo wa
3: yawo ronu
0: ka wa mo le diju ka mo le sun fori leji ka
3: o ma se mo
0: ah ah wa na la se la gbode fun ara wa la se security ara wa awa la gbe kan ga fun ara wa awa la tun ona ara wa se fun ara wa ijọbo se kaka fun wa
3: fusion ma yi wo
0: won mo na wa asanwo na
3: won be titi o ka fi gba
0: taxi ni ni sin rai won di fi taxi yin alorun
3: iwo maronu
0: awa jo nfara nira wa
3: olorun lo mo
0: ah ala deserve awon leaders ta n gbe
3: ti yen ju
0: ta ta ta ta n lasiko election iwo omoye to gba lowo oloselu kaakiri bo si gba lowo pdp lo gba lowo acn lo gba lowo lowo jjj lo gba lowo ccj
3: oseyin eran so oseyin
0: ẹyin o ṣe bẹni tó bá fún ọ lówó jù ni wọ́n dìbò fún tó a mọ̀ pé àwọn owó yìí àwọn kan náà ń yá wọn lówó náà fi ń èyí tí wọ́n bá rí jíkó lápò ìjọba àwọn kan náà ń yá wọn lówó yìí níbo owó ti rí padà nígbà wọn bá gbé contract fún wọn ní kẹ wọn á gbé contract ọ̀nà fún wọn ibẹ̀ làwọn ó ti rí returns wọn ní ṣe quality roles fún yín. laarin osu melo odun melo ona ba ona ba je ona million egbelegbe
2: baba
0: o mo pe is as a result of the riba the bribe that you collected during the election tori awon riba owo eyin sowo kururu to ti gba lasiko election ni so ro bi awon ni ero tin rowo ni nikan won ti ri owo tan fun o lasiko election yi won si wa pada o tun wa ile ori re and that mortgage future almost the future of next generation ti won ti ya owo ti won ti ya iya laye owo awon yi awon tan wa nrulu wa yi ibo na ti wa wa ibo na wa se lati le ibo na ti wa ni te ba awon eyan yin na ni awon eyan ta jo dagba ladugbo
2: ti a o mo pa adu ale yi mo me ni mu
0: aba ni aye gbowo ka fi e ma fowo dibo ma ma tori owo dibo mo e ni gbo
2: e je funfun
0: gugu wa na la jo ma je omi toro re ti ni si eba ni adibo fun eni bayi adibo fo odo adibo eni bayi won ni ko le tori pe oni wole aje adibo fun bayi iwe se adibo fun
3: wale
0: mun de mo so nu ngba ti wo adibo fun
3: tele
0: tito won no adibo fun to ni tori o pe ko ni wole tawa ni adibo fun ti o wole ngba ti wo ba adibo fun tito won adibo fun ko wole
3: baba lo sha wa ni
0: ngba te awon olori ti won ba ti ni fear pe ta won ba ri se daada awon eyan o yo awon ko lepo tori won ti mo pa won o fowo rabo lowo yin
3: ko la ninu wa wa dudu ila ta nko
0: nla ti o ba ti si iberu pe won le awon won le ale yo awon ko ni ko tabi ka won tun wa gbe gbagbo ka won mo wole
3: lowo so gba le
0: kan ti mo pe owo le ku gbogbo bukata yin le lori ta ma yi ti fun yin lowo e ti se yin tan owo te n gba te n kan jo kan tabi yo ke
3: ma fi sa ma wa ti
0: tawa fi odun merin jiya re pako
3: asile ele
0: atun ni recall option ta tun bu le recall olori ti o ba se daada wo tun fi corruption bona ni
3: to ba le ru to fin ni ka waye
0: e ni ri won recall aye edibo fun eni bayi edibo fodo edibo fun eni bayi edibo bayi ti o de won ni ko ni tori pe ko ni wole ni o je edibo fun iwe ise edibo fun na se eyin ma e ma ri bi ti ibi ti na wa nle e lo ko sinu na
2: tun fe ro pa yo kele fe sa bi fe ari e wa ko e lo so be se to yo mi ni boya ko ni ni sile
0: you don't want to choose to walk alone you want to walk with the corrupt crowd money tori pe yin o fe da to ba se pe yin nikan le da duro lori o to e duro meke olorun ba ti si leyin alabosi yo si wa pelu yin nibe yan ma ni tori pe nikan o le wole e ni dibo fun ngba to ba dibo fun ta ni o dibo fun ti o wole ti wo wi ban titon wi ban se popularity leyin dibo fun ni abeni te wo po ni nkan ti o se fun yin
2: o ba wa
0: aba aro yin o nkan la.

ma lo pe ajo le ni waju ru wa to ba je pe pe ranga ni ibadun awon ju je ko bu lowo abu wala o tun je buji ni ngoro o fa wa yo ku ku tambo

sinadi se ase nu awon mo wa awon mo wa ta ba bi eni ba to fena sinaku bo innal wafa'a min ali baytika fa'lam inna awon mo re emi olohun o gbesan o bi maka ti o ya yi ti o da olo ni gbogbo nisi na laye gbese ni emi olohun wa fun nisi na ifu lomo ti o fine omo yin ku pa yo wa pa gbogbo nkan ti ni olohun o se fun modni yo si wa attractive koda step 6 ni olagbara pe e ka san daddy emi olohun mo wa ara won okunrin si won wa fo yo funfun yo ju aso sina inna

0: eyin omo luabi ile fe ofin keji tun ade eto oko la iwa lori ewa ibo beji awo ofin elekeji wala tudoruhunna iyawo te ba fe e gbodo ni won lara
1: ni tudayi ku alinna
0: iyawo yi eyin okunrin e gbodo ni won la e debi pe ke wa fun le mo won pe yara ire lati yara eyan sibi o gbodo debi mo yara eniyan omi wa nbe self contained mo se fun e never ma je ki nriye ko as from today I'm not going to drop my key again when I'm going out were ni o iwo ko to ba nse ru e afu yawo yen gogoro ni yala ile mi lo temi gogoro nu e tun yara si yo si tun kese ouno si wo yara re yo tun se baba wa asu olo ni ko sun be ko nu otan yo si wo ni kankan ma yeje to ba gba ta to ba gbo tan ko tan yo si bi tu ni wo ba gbe si ko gbe nkan si 5 4 ma pe lori ibu ni o e ja won o lo ko gbe si 6 6 ko gbe si 6 6 ko sun ko ti ri ba won mo pe eh laide eh ko ago meta baba yin de ago kabo eji mi ikeya to

ayo yo go ma goma ade afun orun mi la njo ti baba nlo ba won mu yoyora emi ateyin ati ba won mu yoyora loni o ora yo ni ko ma ba wa o nitori pe oro banu je ki bayo awa ti ba won mu yoyora ni ku mo ati ba won mu yoyora a ni saisan ati ba won mu yoyora a ni saare o awa ti ba won mu yoyora loni o oro bi ayo ni ko ma ba wa o awa ti ba won mu yoyora a ni rogun ekun o a ni rogun ofo aya ni sad a ni radanu ma ni sise ayo yo go ma goma ade afun orun mi la ni jo ti baba nlo ba won mu yoyora awa ti ba won mu yoyora o oro ayo ni ko ma ba wa nitori oro banuje bayo.

owo da o emi ati ya ni mo si o owo da o wa lai o si a ma fa opolopo nkan ti o da kan si si orile o si o da o ko si o da o emi ateyin a ni tosi o ayin baba won yan gan senu ipakola ko seyin adi afeji owanran ti awon ri re meji meji lojo e wi fa lara pe mo ri re o ire to sonu re wo lede e wi fa jero pe mo ri re ire to sonu ire wo lede e to wi foran gan gan so pe mo ri re ire to sonu ire wo lede o ire loju owo ri emi ateyin te n gbo mi lowo lowo atawon ti wo to ma gbo mi ngbo ba ya atawon olulufe mi ti won si online ti won ma gbo wa bye bye tori pe afefe kan ki fe ko mo kan gi okola gbogbo awon olulufe mi yan agba awon tan fe mi fe daada gbogbo awon alaanu wa alati leyin wa hin ani baba won yan kan senu ipakola ko seyin adi average owanran ti o mo rire meji meji lojo e wi fa lara pe mo rire ire to sonu ire wo lede o Everybody jero pe mo rire ire to sonu ire wolede e gboran gan agan oso pe mo rire ire to sonu ire wolede ire loju owo ri emi ateyin oju wa ye o ma rire ni bo se wu ki lo le to ko won to wo ni won emi ateyin oda owo awo olokun oni da wa nitori pe awon owo a ma ri owo na ni bo awon owo si le wu owo won to awon owo la nawo awon omi la nde sun awon je to won bayi la pe niyan mu adi ofo mo ba leyo ajo yi esa re wa araja omo oba epo sesesesese wa e wa araja won yo won hin gbogbo nte wa gbogbo sense wa gbogbo sense wa baba tin lu bayi na je o ma dun o gbogbo sense wa ere to po la ma je nme nitori ere lobirin je labo oja ere lobirin je labo oja ere na lokunrin na nje labo oja oya eyin temi oye ka ni fura o baba nsin ale eni lo oya baba yusufu alatunji oya ma bo ayin esun mo bi oro na kan yin

ri ti n ba wa ninu ile mi gan mo mo n da ara mi leru tin ba ara mi le teru ara mi o ba mi eh mo bi temi na jo iku baba yeye ni o alaafin atanda alolodu bi yere alaafin atanda alaafin osa iku tiku ran pa ni kore eyan baja mo yin wo giri koro bi ko fe fa ogiri mara leyin da ama alaafin atanda iku baba yeye alolodu bi yere.

ti won wa ni janu san tuko awon orilede wa nile Africa nile awa eyan alawo dudu kilo ti mo nbe ru innovation se mo pe ni aye atijo ni aye atijo ile ise radio ile ise radio ayin na sa mo bo se ri laye atijo se wa laye odi osin pelu innovation pelu technology ile ise radio ti yato tan mo okolo ti aloyo njo won bi akara wa taka ti iru awa yi na ti o ma bi mo aro mi o ye yin ti o ba si innovation ele ni anfani ati ma gbo iru awa yi o tori awa iru awa yi awa o lo ta fi le lora time ni ori awon normal conventional radios yin awon radio to ti wa ti pe AM ati FM iru wa ya wo lo ta fi le ati get e ta fi le ra time si iru ori awon stations yen sugbon pelu innovation pelu technology pelu awon imo ijinle igba lode lo fun iru awa yi lanfani o ina lo je keyin omo gbo mi o o to ti wa mu wa it brings people closer o je ka awon eyan kan sumo ara won to bi nje ki a mo wi pe truly indeed the world is a global village an tori pe aye ti lu kara won aye ti lu jara won gege ba awon baba wa na se ma nso won ni aye fele aye fele lu kara won aye lu kara won ni o ke se po ti e fele o ti lu kara won abi ma n pe internet ni aye lu kara aye lu jara tori innovation awon tan ba innovation awon innovative people they are the thinkers are the one ruling the world awon tan ba le ronu n wa mo se mi nka ye fi tin ba ri awon tan wa ni ipo asaju ti won ba kin ronu ti won e ronu jinle ti won e ro pe kini nta tun le se ta bi le better lives fu awon eyan wa sugbo gbogbo nta won se na ni bi won se create hardship tan ba ronu lo bayi tan ba ri policy kan won kan ronu lo gba won implement e gbo won ni ro pada seyin pe tan ba ronu lo ka won tun ronu pada seyin pe tan ba se le kini repercussion kini o fa se mo nta won oyinbo tan fi nje olori enu mi ago so is to ma mu won fe ma je olori le wa lori lo ba ba ronu lo na ni advantages pelu disadvantages ti disadvantages ba ti outweigh ti advantages won le file sugba ti advantages to ba outweigh ti disadvantages won implement e ta ba to wa nse lo won to wa ma ti be ma wa ojutu si disadvantages ti han ri won awon won ma evaluate ara won awa la kin evaluate ara wa gege mo ye so njo ni ti mo ni keyin na evaluate ile ise wa o bo je ki mo se kekeke ti mo yanyanya to in re eyan ba evaluate re daada e pe ke won evaluate ibo ewo la yin se ta nse ti o da te fe ka mu ku ewo le ti a nse to da te fe ka tun improve le lori ka tepele mo le lori be se tun gbo mi laaro mo tun fi asiko yi tun ti si yin o e dakun e fun alesi o tori eyin yi ma mi eyin ma rin kori omo mi eyin ma rin kori omo mi ma ge ma ge ipe npeju bayi na si ni alafila sugbon ba o mo se be so o da bi awon ti won gba ball lori papa ni eni to ba wa ni ori papa ti n gba ball o le ma ri gbogbo kudiakudia gbogbo awon asise re sugbon awon tan woran ni ori keloruko re pavilion ta ba awon tan wo lori momba woran awon ni won ma sakesi pe kini yi o kudia ka to nbi o eleyi o ba gba sitiri o ya ko le kifo le lo pade re an waju mo ro ba ro mi ye yin e dakun e evaluate wa ibo lo ku si iwe wo ni ka tun fi kun mọ̀kàn ya bàrá ni o ibi tí mò ń lọ gangan ni pé pẹ̀lú ọ̀rọ̀ àwọn orílẹ̀-èdè wa pẹ̀lú àwọn tó wà ní ipò adarí
nko adari tori gbogbo wa na lo se ilu awon gbogbo awon tan dari ti ijanu orilede ilu to wa lowo won won kan sa dede ji lo ro ojo kan ni won kan gbe policy kan wa ni gbe won ni ro pe bo lo se le affect awon eyan ba lo se le easy awon ipenija ta awon eyan koju latari

run wa gba yin ba won eyan se ri nu nature awon eyan nu o ibi ma e ta ma nje lowo nikan na mo ayo dodo te ma wa nje gangan ni o ni je ke enu won le so ododo fun awon tan wa nipo asaju ke se gbogbo awon tan wa nipo asaju ni won je ni bi o awon tan ko rora gangan ni awon ni iye to n bo gbogbo igbiyanju goloba ti o je ki igbiyanju goloba won ade o yato fun pe awon mi won gbadun ninu won tan ni lowo so ba awon tan ko rora gangan ni isoro awon elomi e je ki n tun wa pada seyin tori mo ti tun digress.

mo ti sọrọ policy ijọba to wa lode ni Nigeria ti mo bi mu apere kan pe bọn se so pe kan ma ko rice wole mo lati le okere pe ka ma je rice ti Nigeria nikan walai o je policy ti o ye to le improve economy ngba ti won salaye millions of dollars tan fi import rice ni ododun billions of dollars tan fi import rice nikan ni foreign reserve to ye pe ka ma lo fun kan mi to wulo fun kan mi e pe rice ni kala ni to si je pe rice yi ta ba gbin ni Nigeria ni bi ta ba gbin ni Nigeria nbi nkan to le ku ni ke se rocket science nkan ti o hu ti o se daada ni ke se rocket science ṣugbọn bi ti won ti get ti re run di oju pe won kan gbe wa dream le kan na ke la won kan te ti put in place lati je ki rice o po ya lopo ya nturu awon agbe ngo je owo te ma ti allocate pe awon bi yan agbe lowo

emi na te ma so pe an ka radio station owner ni Nigeria won ma ka emi na mo ori phone lo ti bere emi ti n to to bolo ba ti e pada so di ni nla ta n gbo ninu bo de ye pe ero ti wa na nu erongba wa na nu o di ni nla so le ma gbo ninu transistor radio ta ma tan wa ninu ilu na o le ma gbo wa toro wo fi le ma tan ka kiri ti o to fi fon ka daada sugbon ti o ba si technology se igugu wa na la ma papo omode o kagiosi yen ta mo ko loru emi loyo nbo la oru wa is the very iru owo bebere ta be da radio le owo lances lasan o ti li awon yan ko ba.

ti n ba wa ninu ile mi gan mo mo n da ara mi leru ti n ba ara mi le teru ara mi o ba mi eh mo bi temi na jo iku baba yeye ni o alaafin atanda alowolodun bi yere alaafin atanda alaafin osa iku ti kuran pa ni kore eyan baja mo yin wo giri korokorokorokoro bi ko fe fa ogiri mara leyin ga ama alaafin atanda iku baba yeye alowolodun bi

Momo bi sele ma nla o emi o ma fi se mi pa mi din mi do ga gba o mo kede kede kede dede dede kede fale mebun ton lo ba mi fun mi ledun mare se nsa lekun o eyin na ewo wawo saarin ara wa eye wawo saarin ara wa egbe wo egbe wo eye wo eye wo ewo wo ewo wo ewo wo eye wawo saarin ara wa gbangba gbangba leri pe mo ise ise kin to da ko ni o mo jiya titi n to je eyan o Mama kede jo potori to ya njo si won to je nkeru mi da afin oba o eyin na ewo wawo saarin ara wa ri pe owa ni dano ori mogun to fo didi eni fori mu to fo toto eyan sebe aso tin balaro leru ati ki bo mi o sinu temi adeyinka adeyinka lasukan mi ka sa ma se daada ajo ko bi eni kilo wa won ma wo se temi na ko se ni o tori mo bi temi na jo o kilu mi ni se se mo tele nko pe ajise bi oyo la ri ayo ni se bi baba eni ko gan ale mi gangan loro eni to ba kan wu ko ma so mi nzo ni e kan ma so mi nzo guzo nitori pe eyin lohun o to ba si tutu ka pe bayi hanin o se to jo pada mo

ti won wa ni janu tan tu ko awon orilede wa nile Africa nile awa eyan alawo dudu kilo ti mo nbe ru innovation se mo pe ni aye atijo ni aye atijo ile ise radio ile ise radio ayin na sa mo bo se ri laye atijo se wa laye odi osin pelu innovation pelu technology ile ise radio ti yato tan mo okolo ti aloyo njo won bi akara wa taka ti iru awa yi na ti o ma bi mo aro mi o ye yin ti o ba si innovation ele ni anfani ati ma gbo iru awa yi o tori awa iru awa yi awa o lo ta fi le lora time ni ori awon normal conventional radios ni awon radio to ti wa ti bayon AM ati FM iru wa ya wo lo ta fi le ati get e ta fi le ra time si iru ori awon stations yen sugbon pelu innovation pelu technology pelu awon imo ijinle igba lode lo fun iru awa yi lanfani o ina lo je keyin omo gbo mi o o tun ti wa mu wa it brings people closer o je ka awon eyan kan sumo ara won to bi n je ki a mo wi pe truly indeed the world is a global village ayin tori pe aye ti lu kara won aye ti lu jara won gege ba awon baba wa na se ma nso won o ni aye fele aye fele lu kara won aye lu kara won ni o ke se po ti e fele o ti lu kara won abi ma n pe internet ni aye lu kara aye lu jara tori innovation awon tan ba innovation awon innovative people they are the thinkers are the one ruling the world awon tan ba le ronu n wa mo se mi nka ye fi tin ba ri awon tan wa ni ipo asaju ti won ba kin ronu ti won e ronu jinle ti won e ro pe kini nta tun le se ta fi le better life fu awon eyan wa sugbon gbogbo nta won se na ni bi won se create hardship tan ba ronu lo bayi tan ba ri policy kan won kan ronu lo gba won implement e gbo won ni ro pada seyin pe tan ba ronu lo kan o tun ronu pada seyin pe tan ba se le kini repercussion kini o fa se mo nta won oyinbo tan fi je olori enu mi ago ti o si tun ma mu won fe ma je olori le wa lori lo tan ba ronu lo na ni advantages pelu disadvantages ti disadvantages ba ti outweigh ti advantages won le fi le sugbon ti advantages to ba outweigh ti disadvantages won implement e tan ba tun wa nse lo won tun wa ma ti be ma wa ojutu si disadvantages tan ri hun awon won ma evaluate ara won awa la kin evaluate ara wa gege mo ye so njo ni ti mo ni keyin na evaluate ile ise wa o bo je je ki mo se kekeke ti mo yanyanya to in re eyan ba evaluate re daada e pe ke won evaluate ibo ewu la yin se ta nse ti o da te fe ka mu ku ewu le ti a nse to da te fe ka tun improve le lori ka tepele mo le lori be se tun gbo mi laaro mo tun fi asiko yi tun ti si yin o e dakun e fun alesi o tori eyin yi ma mi eyin ma rin kori omo mi eyin ma rin kori omo mi ma ge ma ge ipe npe ju bayi na si ni alafila sugbon ba o mo se be so o dabi awon ti won gba bolu lori papa ni eni to ba wa ni ori papa ti n gba bolu o le ma ri gbogbo kudiakudia gbogbo awon asise re sugbon awon tan woran ni ori keloruko re pavilion ta ba awon tan wo lori momma woran awon ni won ma sakesi pe kini yi o kudia ka to nbi o eleyi o ba gba sitiri o ya ko le kifo le lo pade re nwaju mo ro ba ro mi ye yin e dakun e evaluate wa ibo lo ku si iwe wo ni ka tun fi kun mọ̀kàn ya bàrá ni o ibi tí mò ń lọ gangan ni pé pẹ̀lú ọ̀rọ̀ àwọn orílẹ̀-èdè wa pẹ̀lú àwọn tó wà ní ipò
adari nipo adari tori gbogbo ana lo se ilu awon gbogbo awon tan dari ti ijanu orilede ilu to wa lowo won won kan sa dede ji lo ro ojo kan ni won kan gbe policy kan wa ni gbe won ni ro pe bo lo se le affect awon eyan ba lo se le easy awon ipenija tawon eyan koju latari policy.

0: mo ti sọrọ policy ijọba to wa lode ni Nigeria ti mo bi mu apere kan pe bọn se so pe kan ma ko rice wole mo lati le okere pe ka ma je rice ti Nigeria nikan walai o je policy ti o ye to le improve economy ngba ti won salaye millions of dollars tan be import rice ni ododun billions of dollars tan be import rice nikan ni foreign reserve to ye pe ka ma lo fun kan mi to wulo fun kan mi to ye pe rice ni kala ni to si je pe rice yi ta ba gbe ni Nigeria ni bi ta ba gbe ni Nigeria nbi nkan to le ku ni ke se rocket science nkan ti o hu ti o se daada ni ke se rocket science sugbon bi ti won ti get ti le run di oju pe won ka gbe wa gym le kan na ke la nkan ti ti put in place lati je ki rice o po ya lopo ya nturu awon agbe no ye owo te ma tin allocate pe awon bi en agbe lowo em mo en bezu re ni
1: ajibola adawa re ajibola ya da na ye
0: suba to ba se pe nigba ti won fe se ru policy yi won ti kokko je ki awon agbe ko ni gbogbo to fe ni yanyan tati make industry to ti wa attractive si gbogbo awon tan je company company tan lowo lowo lo tan le dale ise gbogbo rice possession ka kilo kwa sile ni bi tan ti farabale tan je ki tan si je ko ma wa bo se wa ti awon eleyi na awon to je ti wan ti wa tan wa improve tori ngba tan se gbogbo kini awon elomi complain rice mi ti won ra bi kan boku tan bi mi bi ki mi kankan se koro pete ko de gbo si ori tori na bawon yin bo ba fe se iru kini kan to implement iru awon kan bayi won le ti kokko ran awon eyan lo si ile ebo awon company Thailand nkan kan to je pe rice loro aje ti won be e lo study won e wa nbe nbi odun marun e lo study won bawo na se nse rice won to fi nje rice atewogba to fi da ti fi ndun ti ti e bi lose taste gbogbo ti won ko ni kan lo se ni ti won ti lo ti won ko awon eyan be ta won lo study won ti won lo keko awon ru orin se tan lo bawo na se nse ni won ti oko lo ko ke se pe akaku fi ri de boom awo pe owo ta fi import rice po boom awa block o importation of rice aya e ma gbin awa ese run ronu pe e ja ma gbin rice ati oko block o importation na ka to ma gbin rice eleyin lo wa da awon gogo rice le ati ba to ti won ko ti wa le atun wa je nle kan si yin ma se ban re to awon wo tan imi to tin wa ma tin sabo si ri awon tan ba nu kini foreign rice ni won je o won o je ti wan ti wa o ibi tan ti ya labo si nu ta ba se pe iru ni se gba se ba re lo se ba nu re won wa stockpile Nigerian local rice Nigerian rice won stockpile si aso rocky won wa se feed won so feed you re bi won se nbu tan fi nda na re tan fi ngbe tan fi se fun awon tan wa loke lohun ẹyin tẹ mọ mú àwọn policy kan wá tí ọmọ against àwọn èèyàn ẹyin gangan sì rè ń tí ẹyin against gangan lẹyìn gangan náà ń ṣe ní abẹ òrùlé yín ọrọ mi ò yẹ yín ni mo fi mọ ń pariwo tí mo fi mọ ń sọrọ pé alábòsí ni

0: ayamadi dopin
1: mo soro innovation lekan innovation innovation bi o ba si innovation bi o ba si ironu awon kan bawo leyin te wa nibi te wa ni Ivory Coast ni Nigeria ni bi na ti mi mo ibi te tin gbo mi ni Nigeria ni United States of America lati orile de Canada lati United Kingdom ati Denmark Ivory Coast Libya South Africa Ghana kaakiri gbogbo agba nla aye te bi te tin gbo mi ti o ba si ironu awon kan ironu awon kan innovative ideas awon kan nile lanfani ati gbo mi tori ru awa yo lo lo ta bi le ra time lori normal radio ta bi ma se to lori radio ara mi o ye yin
0: ale me bi akan bi o ma jojo lola
1: sugba innovation innovative ideas awon kan lo mu mi mo wa bayi ninu yara mi mo wa wa lai lori couch lori yaga kan ni mo joko ti mo fa yin le ti mo fi n ba yin soro ti mo fi n rojo yi
0: jojo lola
1: lori aye android phone mi na ni mo fi n yin oke ti mo fi n yin le te fi n gbohun mi bi mo se n ba yin soro yi lori phone mi phone ti mo fi n whatsapp mo fi n se gbogbo e na ni o ko ye yin ai lapala do mo aye ti rorun o aye rorun aye ti rorun awon ebo awon tan ronu awon thinkers won di je ki aye rorun
0: ali mi akan bi oni le oju o
1: sugbon ni ayin ironu lo jina sawa ta ba tun wa ri awon tan gaga an ronu yi awa ni fe agutan wo awa ni fe paso esin da asu agutan wo ni fe paso esin da awo ni wo pe bawo na la wa se na se le jeru anfani innovation innovative technology programming coding softwares ti tawon oyinbo nlo tawon fi better life for ara won bawo na la wa na se le lo nibi abi le better life for wa ta ma ti wa ri company to n thrive die die ki won ba fi corruption le won kuro nile yi won si fi policy jaku jaku le won ti won fi kogba le won ba fi corruption an bere owo an demand owo lowo won yin won lorun won si fi policy le won ti won fi kogba le

emi na de ma so pe anka radio station owner ni Nigeria won ma ka emi na mo wa ori phone lo ti bere emi ti nto to olorun ba ti e pada so di ni nla tan gbo ninu o de ye pe ero ti wa na nu erongba wa na nu o di ni nla won le ma gbo ninu transistor radio ta won tan wa ninu ilu na le ma gbo wa toro wo fi le ma tan kaakiri ti o tun fi pon ka daada sugbon ti o ba si technology se igugu wa na la ma papo ma di o ka gi o si yen ta mo ko loru emi loyo nbo la oru wa is very iru owo bebe re ta be da radio le o lances lasan o ti li awon yan ko gba le.

0: mo ba won ah bismillah kan pulo ala o kan eh ka ma lo ba won lohun
1: a ti ko
0: ka wa na ka ma ti lo ba won ni isin eh ka pe ka dagba ka dogbo ka so won awaye wa si adeyin nka olosukan bi le mi je o mo ki gbogbo eyan lati leyin wa oku oku ni mo ro ai te ba tun fe ran a lowo si ero ba ni so lati mo peter le kan na le le pe 07068 87 4274 07068 87 4274. Ele lo si kan na ye lukara wa ni www.ajisebioyoradio.com. I wa lori gbogbo awon most popular radio directories bi Radio Garden, Sino Radio, Live Online Radio. Ede tun le go wa lori website wa na oyin. E tun le go wa lori Sino Radio na gbogbo awon platform te ti le gbo wa ni. E te ba wa lo si website wa ti mo so le kan ni ajisebioyoradio.com. Ero bani soro yi o wa loke tente Gmail wa o wa loke tente e ba tun scroll lo sale gaga e ri logo WhatsApp be ba di click re yo open WhatsApp lori phone yin e ba tun ba wa chat lo ah Facebook Messenger na wa nbe te ba click re le ba n ba wa chat lo lori Facebook gbogbo awon idea gbogbo awon eleyi innovative ideas na ni o je ko rorun fun wa ayin ka wa na ka wa ma ronu ba se le fi innovation innovative tun Nigeria se ogbon atinuda ka luku wa ka betun Nigeria se adeyin ka olasukan mi pe nbo bi awerin aja lo oyo ti egbo lasan nitori be mi o pare ran ko mo ra ba me eyan ni oro je no orun bo tun sun tan enu mi se wuya agbese tan fe ma lo lu daro aloko emi adeyin ka se tan o fe ma lo lu kosun leke mi se tan o tun fe ma lo lu kefun
1: mi akabi
0: to a ma be nitori obe ni beso atele se asi be na gbogbo en to ba ni a ma bo ni kala ni de ba nle o nitori bo ba ku de kojo kan ri orun aro wo adia fun baba jero mo jele o je kin laye igbin se ero wo laye igbin se o ile oluwa ri igbona inu ile te tin gbo mi ode te tin gbo mi ile te tin gbo mi bi se te tin gbo mi ile yin ona yin ode yin oni gbona igbese aye yin oni gbona ko ni dojuro nitori ko tututu bayi la aro de tututu na la aro baba mo fa ile olorun ba lowo mo fi olorun ba so yin so olorun ba abore to ni pa to daju to ju ewo rin loko ma wa lori emi pelu duke mi ateyin titi le gba mi ta mo tun pade mi nfi ile sinu banuje mi ni ba yin ninu banuje o e pe mi na sinu banuje e to ni pe mi na ninu banuje ka tun rira alayo ka pade ni re ka ma do lodi leyin ara wa ipade wa o di wo jojoro

Abo kukundu kube ewe galu galu ogbolopo ogbo kuma fe gale jeto sore ni bo balopo ogbo sugbo boleke ko ni jeje ijeza dagba bi ni wo ojo ya male obi ijeza to kunra lu mo lobi ka jangbo musowo owa le ni baka kegba aga ni eyan ka meji egba meji eni ka mete egba meta ni eni ka meni egba meni ni eyan ka marun egba ru loka eni ka befa ko egba befa ni eni ka meje egba meje eni ka meje egba meje eyan ka mete egba to owo loje iniyan to kewa re loru bi owo ni lori ti jowo omo ele obi ni lori ti jowo lobi ikuduro wa le de won bi won se nda de dun be lobi ba ni iro le gidi e ini bowo lu pe egbegbegbe be na lo towo la won ni bowo la ro la npori owa dakun dabo je la ki bowo la ro bi sai je sa dakun dabo je la ki bowo la ro so ya ma le o bi omo wa wa mi ta aleji more ta nu re lo lo mi ta aleji moreji dagida ni mi ta meji moru kan wole okan na moru gbogbo won ba ki ni loko loko ogun lo ni oge lola ije joju ma lo mo yo wa ki ra wo loko loko ye ga mi ari

0: ti awon opolopo awon eyan ta ba pati leyin awe eni kan se bi ninu asiko awe yi e ri pe ile oti imo nda ni won yo da ni paro ala adab foko ni ilmo ni logo ta wa koda awon ile oti won ma mu asiko yi lara pe
1: emi to ngba mi je o lati adabi
0: to su yi ba ti tun wa lo tan awon yo to na wo ma re gbogbo awon iwa abaje won lori ko gbogbo si na ti won se mo ni gbogbo osu inu osu ta wa yi
1: o ra ti adabi o bi ni go ba
0: won ma ran ti ojo sabati won ma ya si mi mo won ma ran ti ramadan na won ma ya si mi mo
1: adabi adabi
0: won to ba ti wa de pe asiko odun osu ramadan lo awon yo to ma na wo aja won to ma pada sibi ebi won

ti ma pe emi mo wa fun check and balance ni mo wa fun check and balance emi o kin fi sibi kan so to so si mo ba bi kan je adeyinka olohun alawe janu aja lo oyo ti e gbo laso nitori bi mi o ba ran ko mo ra ba mi eyan ni olohun ko wola anu osu yi gbogbo awon ti won rowo hori ninu family ki wa ninu ijo wa ninu masalazi wa kakiri agbanla aye lokunrin lobinrin lomode pelu agbalagba ni muslimi ati kristeni pelu awon elesin kan abala olohun ko wola anu osu yi ko wa si ede fun kaloku wa ju bi mo se ri temi se ka ma ri owo kibapo mun jade kiso nre mun lo senu ke ma dari bo se ri pa awon agbalagba po won ni baby ba ti ku o ninu ise ise buse to ba se lo se se ko si te da le se to baba mi se ala eyin ma da bi awon kan to ki ohun alakata ki ti esin awon ti mo n gbe olorun ba ni je ko ma se se ro po olorun ba o to ijara re dagbe awon ro po olorun ba o to jara re dagbe Olorun ba to je pe to ba fe se wa gbogbo wa ni elede kan to je pe de eyo kan ede Yoruba la mo so ni le loko pa leyin odi kakiri agbanla aye wa lai o rorun pupo ninu tolorun le se to ba je pe musulumi lo fe da gbogbo wa o rorun pupo fun Olorun lati da gbogbo wa ni musulumi to ba se pe kristiani nikan na lo fe da gbogbo wa o ro Olorun lorun o Olorun ba ngbo fun fire fun yakani aya e ma je musulumi o gbogbo yin o kun fire gun o si wo aya e ma je kristiani gbogbo yin kun fire gun Olorun o si nda na e ma je elese kan abalaye kun fire fun Olorun ba yo si wo ri e yo kan wi be lasan ni Afai so be ni oni mo je be ori pe wi be je be tolorun ba ni ego ta o da wo fe ka jere olorun mo ntin se o omo ntin se o to da gbogbo wa tede wa ojora wa o da wa awo wa ojora wa o da wa ede wa ojora wa esin wa ojora wa awo wa na ojora won olorun ba mo ntin se o awọn ẹlòmíì self righteous ni wọn àwọn ni wọn da jù lójú ara wọn àwọn nìkan ni wọn mọ ọlọrun sìn náà mọ ọlọrun yìn lójú ara wọn òfútù bẹẹ tẹ ó fú ọjọ kejì ọjà sí ní gbogbo ìjọsìn wọn nítorí pé inú wọn ò dá inú wọn ò dá náà tẹ́ ẹ bá sí inú wọn ò bá ìbí kẹ́ ẹ máa bá ọ ká sí ìgbé paramọ́lẹ̀ pẹ̀lú òjòlá nínú

0: tiri multi-purpose ventures o nilo compound o wode road ipapo ko seye bi okini gbo mo igi po ninu gbo ka to fi gi omo gbegbedu ise won fini lokan bale tori pe won foruko sile lodo ijoba abajo ti gbogbo eniyan fi yen won laayo won se agency banking asoju first bank kolo money carbon up pay later opay ati mtn momo won ba ni shares won nile ifowopamo open up bank account bi ba ni sanwo sori cable tv bi dstv startime ati go tv ti sanwo na mene mene utility payments computer services aga ati tent orisirisi te ba nilo lodi ariya lo wa nile ise won rental services ko ton sibe etiri multipurpose ventures tun se dasile ad block making deposit won ti fi ero agbalode so mi di yin ad block won le kokoko omi bo o to moto ninu won fi gbese re ko sina ko si nkan tutu ti dohun gbagbe etiri multipurpose ventures wa ni onilu compound owo de road ipapo telephone 0035737486 tabi 0082753011 ati 0054064761 etiri multipurpose ventures oga ni won ni le ise won
1: Haji sebi oyola ri oyo ni sebi babe ni kokan
2: se n gbo bo se n ja la la la la e ma yin kuro nibe ni kan Haji sebi oyo online television and radio www.hajisebioyoradio.com e se te n gbo ikan ni wa o Haji sebi oyola ri oyo ni sebi babe ni kokan
3: Atoto arere pa ko yi baba mo gan na omo yo alaafin nile ni loko ni ati leyin odi e te ti bele je wa gbo mi gbaroye mi awon megbe OAUF oyo ati bayi unity run ni won ran mi si yin won ni ma logun e fun yi pe ai laso olorun pa ko to apero gbogbo omo eriwo iwori olokanran ti orin le omo arise giba lekan ikan ni mo kaun kase ki olohun adiamu iwori onikan nijo titi ndarin onikan soso gi ogi o iwori onikan a se darin enikan soso taye fi ye ni ati agbajo owo la fi so ya ajeje owo kan gberu dori iwo se ti e temi o se temi Igalugu se nse ti e lototo yi ni ko nko jabele yi nko wa go ndo yo seyin tori e ko won ejo ni se ku pa won OAUF oya ti ba ni diburo ni ma wi fun yi pe ayiko yi to wa yi fun gbogbo omo oyo ni leni loko ni ati leyin odi won ni ma so fun yi pe oko nikan ni omo ran ti ba le ye je ni ma so fun yi pe ka yo fowo so po gbe oyo larebe ka fowo so po ma panu po bere eto wa lowo awon oloselu fowo so po panu po bere eto wa lowo ijoba gbogbo awon to nje wa niya won ni ka ma pariwo e soke ka ma logun re soke patapata tori eyin to ba dake tara re o ba dake kajo dapapo ko le ba o kusuku o eyu e fun class ko yi kesi gbogbo eyin lekan legbelegbe to lori selem gbogbo eyin oto lulu gbogbo eyin baba baba ati mama mama eyin egbe eyin aburo won ni eja bo so po so ilu oyo ga tori ojo jo ni ati waju lojo ko ja wa na si tun yawo ko ti rere nitori aji se bi oyo la ari wa lo ni se bi baba eni kokan
1: aji se bi oyo la ari oyo ni se bi baba eni
4: assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu

0: o tun je oye wa pe
1: atabi ile ni ise
0: ka ma lo mo gbe olorun ni ja o tora won kan won ti fe mo ye osojo so lo
1: to ba se pe ona
0: o fin je oye wa wi pe o to o wa ninu to wa ninu ka po olorun lati si gbogbo wa ni elede kan elesin kan alawo kan sugbon olorun ti o se be o mo tin se o to bi se wa ni elesin ototo elede ototo alawo ototo o ro olorun lorun pupo lati se gbogbo wa ni eni ti o mo so ede yoruba ti ede lu ebo to je pe yoruba la mo so gbogbo o tun wa ja lawo dudu ti o ni salawo funfun ko ni sawon ayinrin awon mi boran la won awon ton boran ni awon e se pupa won ton boran ni
1: o se wa mule aye koko ti wa kesin lo ye keda ni ipo aye apa
0: be ni o iwa pelu esin na lolorun fe won bere lowo wa ke se pe esin nikan la ba fi iwa daada iwo omo lu abile ori siri siri lo ti wa nile aye nisin gbogbo e te ti foju ni ijeta mo fe se screenshot mo ti se screenshot e mo fe college e papo nke won post e memory of the Mokon, Biro, me by the Biking Daddy, Lower. Oh, we love one, it's creepy. Low, more
1: creepy.
0: In one so, Uncle Lower, we pay. You want on a demon? Oh, easy, easy. I like. Wala wa ogolo sa nu ko le ma jari wala.

0: Pupa wa afa. Pẹla won wo le. Won mo go sabe oruko Olorun lati mo fi commit awon. Awon atrocities. To je pe elomi ti o fa nkankan. Elomi ti o pa ito kankan. Elomi ti o je eni to je cleric awon ati o je alawo kankan. Iwa owo re o daju awon. Ti won ro pa won. Je mi mo yi gan lo. Le mi ti mo nso fo awon eyan lopolopo. E gba gbo ninu Olorun ba yin. E gba gbo ninu Olorun ba yin. Ke won lo ma wo awon kan pe awon kan ni ni won je mouthpiece Olorun na sumo Olorun ju them wa follow oro isesi won isesi won in ti awon mi ndawo ni abe agbada won ti won da ti won mura ti won se referefe to de won da o de gbogbo won na lo da yi loju won do won wo yi them wo pe eyan Olorun re o eyan Olorun tan o eyan Olorun re o to si je pe eyan Esu la lu ogiri opo patapata gba ni won se
1: ire robana atina dunia azanatan wa bele akroti azan
0: pupa awon eyan na ti awon cleric yi na ti brainwash awon followers won mi de bi pe won eti awon elesin mi de bi pe bi igbe ni

o je yan gidi o ba je baba lawo o ba je kristiani o ba je muslimi sawawu ni gbogbo iwa lodo mi ki wa ro sa ti da ko ma wu daada le mi se nje ka sa ma se daada ti mo nfo ko ti mo nje kilo wa I am a bam bam bam bam. Mugbe, I want can. Thank you, I want. When is our fan, na? Lord of me. Mugbe one. Nanso Larubawa. Nanso Larubawa Leno. Shekini. Mugbe one. Mugbe one. Lokada. Then most of my mom say, Mama Osu la lekwa Lokada. Ewa agbe, no one to say, goodbye. Mo gogoro. Larubawa lesi gbe lenu won o woja la mi a e mo la won afa re o afa ko

0: ni mo n ba bo Jesu Christ Oluwa wa o wa n so pe o wa ni ipo aisan eyin ko ti e toju mi e be mi wo nile wo san mo wa logbe won e be mi wo ebi n pa mi e fun mi lo nje ogbengbe mi e fun mi lo mi o
1: ro ti pe to ba yo saka ninu wo
0: owo ai ni ri owo wa e ki san omo elomi yo fi ja iyakuya yo fi yabo ran e se ni owo yi lowo e le ran omo olomo ni suku e le se fande e le ran omo olomo ni suku e le fomo kan ni scholarship to si je pe e ka e to be e to ju be lo mo n ba mama kan soro ni jo ni boya ti ma gbo program yen ni ayin mo fi sori awon oyo ati ba unity forum ya yan so ti sa ni yan o nje oye wa ri pe awon ma mi ninu suku awon nbi ti sogo to suku re to ti je to ti lude to ti dabi ajere to ti lude oni yo to wa gan mo to faso mi gan yo bu gan won fi le ke se pe manda lo wo awon na lati ra so mi sugbon igba ti o sagbara be won ati

Jesu wa nje oye wa wi pe nigba te tin won ni igba wo la wa ri oni rupo yi ni rupo position yi ta wo sise awon ta se awon kan wa yi se o wa so pe igba ti eyin te ti le se fun awon mo la keji yin te ri hun ti won ni lo ran lowo ayin hun te ri hun eyin o se semi na nu to ti tuma ti pe ta ba se ore fun eyan eleran ara bi wa Olorun ba na ni a se ore fun nitori pe o da wa ni aworan ara re na ni gege bi oro na bibeli He created us in his

wala ya won temi lati Gabon na won ti gbori wole o yan gba mi lowo lati Gabon ha e musari je ah e musari je o ti be repete bayi o ati pa nje sare oku kinkini lati ah lo sodo lo mo mi o ti oku kinkini oku rebi nja bayi ase ala o ba o ka se kama kama kata kama kama bi awo.

check and balance God over. Check and balance God over. A niya to look gata and al koli bu ni. Ok ni gagan. Ona ni. Igbagbo ni o. Alo mantin beni no okan wa. Okan wa ngagan ni igbagbo wa. Okan wa. Okan ni igbagbo ni. To bale. Ti ise re. Ti o pa yegba. To le ri. To ye pe. From hand to mouth ni. Ni ise re tele. Ma lo jopo lo joko ro sinu ma sala si lati aro di le su lo ba ni wa n to je lo o ni wa n to je lo pe ninu akole ninu adisi pe awon kan won wa ninu ma sala si won kasuba tan anabi fi won le ninu ma sala si won sadua olohun o pa pa awon mi na se ma se ninu wa pe ki monday ta awon elomi fi gba ni bi ise ni awon elomi o fi gba ori oke lo olohun o pa awon lonje ojo wa loni o fun awon lonje ojo wa loni wa fun mi lowo wa fun mi lowo lori oke lati aro 24/7 lojojumo o wa lori oke ni ma sala si lojojumo 24/7 won fe ya ole to olohun lorun olore ah anabi to de ni asiko irun osun o tun ba won nbe olohun wa fun alo fun alo fun aloko fun aloko je kin ra private jet je kin college je kin college o tun lo tun bo lo tun ba won nibi irun ni asiko ni role ah won ni lo yo atori si won lo le won afara e bo de e wa nta je lo gege bi oruko ti won so re o adaran je la nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam o ni se lowo o ojo ko ti se afa nikan ojo ko ti se esin nikan o ni se lowo tin se o alaju ati o ni o ajuwa ka wa ka ma yo le tolorun lorun ni ayin olorun gbadua awon eyan wa ti be ma je ka awon eyan ma ro bi boya du e gbadua ngba ke ada ma ngba wa o si se to adua leyin ni o bi anything be lorun fun fun fe bi mo ko yan le ko gbe yawo so a ma je po lorun ifun yan lomo ni mo o fe yawo ni ko to le bi mo bo se ri niyan wa si se to adua leyin ni ba gbadua o gbadua o se si se to adua leyin o fe lowo o sadua o ti kirun o sadua o lo so si o sadua o se gbianju o sadua o tun wa ma sise to adua leyin o mo gba bise lo bayi pe o ni se lowo na ni o mo be lo fun ise alalubarika o tun wa ma fa application o mo wa ka si alajua si o ni bo se ri ni ya ni o check and balance godo wa o lo ya o let your lawn lorun mama ibeji mama wa oko ya be tori pe 24/7 ga lọlọrun ba fi n sise oba to da simi ni ti o ni o tori pe tọlọrun ba simi seconds kan bayi wallahi gbogbo nkan ni o ni simo o oko alaja oluwa bo mi mo dino iya toro ba ti ri bayi ta mo po na lo ba po na mo yan oya nile loko pe leyin odi te tin gbo mi e se alhamdulillah ato se alhamdulillah ko ti to e je ka se le kan si ka dupe po po na mo wa o tori to ba so anu wallahi ko si nkan kan ta be se si o ara o la fe dana awon to bo sinu ngbe tan run ngbe lo so ala ibi kita kan oro won gangan papa gan ko seyin olohun o si nkan kan ta se to seyin olohun.

0: abawase un soaliu eita nse loni olohun ni joja se ma
1: ami
0: komo lo be afana muhammad
1: sallallahu alaihi wasallam
0: aba wa ranu eni ma pada
1: ami
0: ashekhu soaliu ale aranu ashekhu soaliu ale aranu ani to je ma so yi tin so yi
2: won le to je ka ma se ta won so yi
0: baba se un soaliu
1: baba se un soale
0: ese moludi annabi
1: won le se moludi annabi
0: lasiko tawon eyan fi moludi si
1: lasiko tawon eyan fi moludi si
0: olodun si ba yin se
1: olodun si ba yin se
0: eun na to ka mo pe gbigba fun olodun ni
1: won le yun na to ka mo gbigba fun olodun ni
0: eni to lo ba gba fun le se be
1: ani olodun o gba fun se seyi
0: o se moludi lojo alaruba ni role
1: o se moludi lojo alaruba ni role
0: o si tupo
1: ero si tupo
0: ah bo ba ri be
1: bo ba ri be
0: anu ba wa soli
3: alo alu ba wa soli ho.

0: Olorun malaika ti payan ipikolo oba nabi
1: ani ahabito ila habibi
0: lo ban gbe mi ore mi wa oro si lo gbe mi e
1: bi ahasani surati
0: baba lo be mo gbe awo malaika wo mura dada gbe awo orin wo tebi gbe ban nabi ba ri o atara le re kuni kuda mu ban nabi
1: fa ini asina laka anta dikhula fa dikhul
0: baba danu na nabi je oba fu olaye bi owole o gbodo wole lagidi
1: fa in lam yasin laka fala tadkhul
0: baba ni omo wole o gbodo wole
1: fa bita malakul maut ala surati arabiyye
0: baba malaika ko sokale o sokale lawo laruba wa o bale senu na nabi
2: ah la ilaha illallah
0: e kama senjo na mabo
1: faqala
0: to ba pe
1: assalamu alaykum ya ala baiti nabuwa
0: malaika ti pa yan lo ti duwo lenu ona nabi o salama sile nabi o ni salamu alaykum
1: ya ala baiti nabuwa
0: e nabi salama si ni jolon ko ma ba ni Eh, njamu le wole.
1: Fajabati Fatima tu.
0: Fatima ni ndalun, inda malaika kulo
1: pe. Fakolati.
0: O so fun pe.
1: Ya Abidallah.
0: Wo ko to mo dada yi. Ya Abidallah.
1: Ya Abidallah.
0: Wo fa to du yi.
1: Ya Abidallah.
0: Omo.
1: Inna Rasulallah.
0: Eh, anabi te wa wa te tori e salama.
1: Masiku la binafusi.
0: Anabi o raye lasiko yi ko le da yin lohun. Ibi ta nabi wa nisin ko le ri dalu bobo
1: fa qala assalamu alaykum ya rasulallah
0: malaika ku tu salama lele keji ipe ki olohun ko ma ba wa na muhammad
1: wa ya ala baiti nubuwa
0: ya ali nabi ike olohun ko ma ba yi
1: adkhul
0: ije mo le wole
1: fa sami'a rasulullah sautahu
0: oba gbo wa nabi ni jina jina
1: Fasemia Rasulullah sautahu
0: Adabuwa gbohun malaika ku tin salama lekini in salama lekeji in salama leketa
1: Faqala ya Fatima
0: Fatima wa da nabi lohun pe
1: Faqala ya Fatima
0: Fatima pe
1: Mani Faqala Rasulullah ya Fatima
0: Fatima anabi so fun Fatima pe tanu
1: Mani ala libabi
0: tani mbele nu one
1: faqalati
0: awa so fun anabi
1: rajulun arabiyyo
0: alokunrin laruba wa kan ni ko mo pe kuti opa baba ohun ni mbele nu one oni rajulun
1: rajulun arabiyyo
0: alokunrin laruba wa kan ni
1: nada
0: okunrin na ni salama
1: faqulitu
0: ah Anabi ba so fun Fatima pe
1: Fakulitu inna rasulullahi
0: Oh on Fatima ni mo ti so fun
1: Inna rasulullahi Masigula bilafusihi
0: Mo so fun pe wa nabi oraye o le jade si yen lasiku
1: Suma na da saliza
0: Oba tun pepe ni tun salama be na
1: Fakulitu misila o
0: Baba ku me un da ko jo ti lo
1: Fana sa ilayya nasawatan
0: Ngba to di wi pe Fatima wa ni kun o jade kun o lo yoju si pe mo ti so fun yin leye Fatima ni gba to okunrin na woju
1: Fakisa jilidi
0: Ojo pelu re se meri ohun gbo ohun re tele ni ohun ori ara ohun ba change le kan na nigba to foju kan
1: Wa khafa qalbi
0: Emi o fere si ni ma gbe idamu ba igbesi aye ohun
1: Wa ta gaya ola oni
0: awo yi pada ko jawo ko un

0: ati igita ni mu wa kaira le ayati
1: wo re mi igita ni mu wo ti we safa o si keu olowo lo je ni alase lo je ni oni ko lo je ni igita ni mu
0: kaira le ayati
1: wo na ya gbe aye re
0: ye kabula le ayati
1: wo ma ya mi bi bi ti to se de ba oni wa se gbe yi lo tan wo na tan jo ke
0: enna bi dunia asuwa
1: toto inna fi inna fi dunya
0: inna bi dunya zuruba
1: ma to koda aye la ti lo
0: inna bi dunya zuruba
1: ile koda aye ni won ti gbenu e
0: inna bi dunya zuruba
1: kama nawo kama gbadun aye ni nbe
0: inna bi dunya zuruba wa umum le bojati
1: mo se ko mo gbe banu je nbe nbe beri le ti nbe nu aye ohun eri bu nbebe amo
0: tilika la tadumo
1: eri ri ateri bu oni ma lo gbere
0: ina tilika la tadumo
1: wo to ba ri kara ni olodi ma ri ti dekun lola
0: ina tilika la tadumo
1: wo to ba ri pe ya je olodi ma ri ti gbadun lola
0: ina tilika la tadumo
1: wo to ba ri pe on gbadun loni bo ba mi gbadun na sere awon o pada bi o
0: ina tilika la tadumo
1: aye tan belo on gbadun ni abon ri banu je ko ni ma lo gbere
0: ya ki bi sala
1: Ah, iwo omo ya mi.
0: Bi salati.
1: Gbogbo ti ma sele si yen ninu aye, aye yi ni. Beri re ba kan o, ma reti idakeji. Idakeji ba kan o, ma reti idakeji.
0: Usikalami ya fatakum.
1: Iwo odo yi ton gboro mi. Usikalami o
0: si gboro. Usikalami.
1: Iwo odo ton gboro.
0: Ya fatakum saila talimamati.
1: Saila, ma bere lowo awon eyan atalimamati. Titi to fi wo sare, ki lo ma bere.
0: Fi umuri dini da.
1: Bere pe bo ni ti lo aye.
0: Fi umuri dini da.
1: Bere pe bo lo ni wa se agbaye ti se.
0: Fi umuri dini da.
1: Bere pe bo lagbare gido mo ti se.
0: Fi umuri dini da.
1: Bere pe bo ni se ukamele ti se.
0: Fi umuri dini da.
1: Bere pe bo ni aje ada mo ti se.
0: Fi umuri dini da.
1: Bere pe bo lawon elere ti se to fi jade ti bi e.
0: Wa balate meri jale wa balase
1: awon elere ninu awon okunrin ti won lo aye re ti won so kale si bi re ti bere won da taarin won da to pin won da atawon obirin ti bere aye won da taarin won da ti pari won da sel o se bere
0: itori mu kula rijali
1: wa je so fun oloni yi oniwa se agbaye ni ogun kan to ye pe gbogbo afa ba ni baye re ti da yi ti kaluku na ba da be ki lo ogun na
0: itori mu kula rijali
1: oniwa se agbaye a ma pa gbogbo eyan le iwo na ma pa eyan le
0: itori mu kula rijali
1: oniwa se agbaye bo ba ri aye o fe le kunle fun
0: itori mu kula rijali
1: eni to mo pe ko tohun yo si tun ma kunle fun
0: itori mu kula rijali
1: eni to mo pe ko da fun ni gbogbo ona yo si ma pe le
0: itori mu kula rijali
1: o wa lo gbe yin latara afa re ni gbogbo o mo kewu to ba fe se rire jo oni wa se agba
0: wa ni sayile abidati
1: gbogbo awon olusi awon elese ohun ninu awon obi ati nu awon okunrin e ma kan won le
0: itari mu kula kebiri
1: baba la wa gbalagba tedi ba fun won
0: fi jemi la akati
1: e to ba ye jelu ninu ni ni mo la dan o ti waye ba ku wi dada
2: adewo ti waye
1: gbogbo kewu oloke
2: kewu oloke
1: o olohun ni
2: o olohun
3: kewu
2: oloke kewu oloke
1: to n yaju sawon agbalagba
2: to n yaju sawon agbalagba
1: ẹwọ oníwà sí àgbáyé
2: ẹwọ oníwà sí àgbáyé
1: gbogbo búbu aya rẹ nínú ayé yóò tún mọ tẹríba
2: yóò mọ tẹríba ni
1: kọdá fún ọmọ kéwà dàbí àtọ ọba lọ ní tẹríba.
0: Wàláyà nfàálẹ̀ ní ilimu limọ ni wà ríbi dùn ọ.
1: Orin afa mi nu baba agbẹdun ma o ni mímọ ìyọlẹ ìsànfàlì.
0: Wàláyà nfàálẹ̀ ní ilimu limọ ni wà ríbi dùn ọ.
1: Owó tó ń ṣe fàárí màrí ò lè wúlò.
0: Limọ ni wàhálà bilẹ̀ harí mi wà ṣe kàtí.
1: Ẹni tó ju ọ lọ pẹ̀lú ogbó.

0: won fi
1: emi gan ati dolori la mo lori la han o
0: sori e la
1: ni mo se soro la we ya ma gbo won mi ai ara wa ma tu awon eyan ninu a ma wo awon eyan leti
0: nbe ni bi be
1: o ma wo awon eyan ninu
0: ori
1: a ma tu won ninu a ma tu won ninu a ma dun ma na won pese pese a mo no tutu lohun mi o Pemba bi awo irin aja lo oyo ti egbe lasan nitori be yo ba era ko mora ba me yan ni

0: Arnagdao, Polikampason, Arnagdao, Ayin, Awa se wani ayin, Alan bango, Ti, Gbogbo e ba ro so mo tan, Ai mo ya ohun yan na ni won ma je lara ti ana, Polikampason, Arnagdao,
1: Ebi agbada, ori yen ma wulo faraye, ki ba fodanu, o npe, ori ba ti wulo katoro.
0: Ori mi wulo e ma toro fun ori mi o Adeyinka Allah sukan mi ka sa ma se daada aje o ko bi e ni kilo wa oro jenu ohun mo to sultan enu bi se wiya wiya wiya
1: fegberun laye ka tewo ni si yo
0: ani my voice travel without no visa ori le de meje ototo ni won gba mi lowo.

0: da da da lo sai mo kristo oluwa o to wa so fa awon tan wa lapo o to la won na da bi ewure awon ta ko to na da bi agutan to ni won ma lo sinu paradise lowo tun oluwa awon ta po si o da bi ewure sai mo pe ewure ni gboran o ni ka ma gba inu na ileru lo lapo si won ka to lowo o tele ra won leyin o wa so fun o wi pe tori pe ebi n pa mi eyin o fun mi lo njo be gba mi eyin o fun mi lo mi mu mo wa ninu otutu nita ni lori mo ya homeless e o si pe mi wonu ile yin mo wa lori dubula I'm be awa na se ma nwa ni ayin dari bana lori sirisi tawon eyan ma bebe fun iran lowo cancer mo nikan jejere me nikan mo fe gbe lo le okere ilu okere lo toyi owo ti a si fi le toju uru eni bayi koda enikan soso gi o le gbe ti o tun se ato ase ko doje pe agbon agbe ola nbe lodo ru won o se wa wo lodo awon to awo moju ni o ma nworu awon bana be ani ani ko se nto kan mi o je ami o Jesu Kristi oluwa wa nba yin so awon tan wa logba awon na tawon eyan wa ta e lo be wo ta wa ta wa ta ni ta ta ta ta ta ni gloruko re ta ni kini mo npe na freedom ayin ta ni freedom t'olorun fun wa ni freedom
1: ma se mi re laye
0: ta ni anfani ta ti lo be eyan wo ta wo si lahamo olorun bo ni je ki emi ateyin ka wa lahamo ayin tori pe aye ni koro to po olorun bo olojo ni oni fi emi ateyin si koro aye o
1: oba ori bo lara to fi se joko sori mi lo
0: ni mo wa ninu ati mole ni kugun eyin o si be mi wo koda esan na ni bi mo se le jade nbe
1: olorun gbe wa re ori odo baba
0: ebi pa mi e fun mi lo nje o gbe gbe mi e fun mi lo mi o bo nsa isan eyin e si be mi wo nile ewosan koda e toju mi

0: mima se kola fi lo lowo
1: more ni ti o ni ese
0: wa la ke se mima se o to ba se pe ilakaka ti wa la sise le yan fi do lo do loro awon abo fi mi o se ma nla gun awon ni won fa lo lowo ju laye ma olorun ni npin o
1: ya lo labu mo ko
0: olorun ni npin o
1: ori meran ni sas
0: olorun ni npin o ori la fi meran lawo olorun ni npin to ba bu sodo yin olorun na lo bu sibe o e wa se fun ti ara yin nikan ke se fun ti dile yin nikan ni eh o ko sodo yin ni o fi je mu awon elomi na sodo yin ni o
1: abola ni
0: Jesus Christ wa so pe eyin na e ma gbanu nile eru lo won wa nbilere pe igbawo lo wa ninu awon niru awon ipo to so yi to laale yi ta wa ta wo si be owo ta fun olonje ta o pa wole ta o gba wole
1: ori
0: pe ye a o fun olomi a o ye owo a o sa be wo si o nile iwosan ati ninu ogbe o wa so pe tori pe yin ki se fun awon omo iya yin awon omo iya yin awon eni keji yin tori pe yin e se fun won e o se fun mi na ni o
1: baba
0: ara mi o ye
1: eni aro
0: to tumo si pe gbogbo re ta ba se fun eda omo la keji wo olorun na la se fun o
1: ade ton beri tambari fun ton se tu ale fori olori de ori ni e ki o ma diru ora
0: olorun lo fi je mu awon elomi sodo re o ke se mi ma se re o lowo ta awon ibi po bayi tola ta awon ilo fi po bayi mi ma se re ko o to ba se pe ti mi ma se ni
1: eleyin
0: ni won ye ma wo awon abeji ni
1: gbogbo bi
0: won bi won lojo kan na because tun lowo lowo ju kan lo koda emi kan tun le gun ju kan lo olorun ni npin o lojo bi won lojo kan na ni
1: ori lowo soro awon aye ma gba oni ori la han gbogbo n to ba ti
0: awon te bi lojo kan na mi elomi o bi mo ile o si ni ri bi alalan ni npin gbogbo la la koko keke la la koko fefe ile aye ilo mo alalan na ni npin
1: e lo nbe ni bi be
0: lori e la ti godo fi nkan to lo ma pin todo wa sa awon somo elo keje ti o si lodo awon ara mi o ye yin aninu awe na lawa yo su lamu lana o su yese yese osu adipele esan.

0: alonpan omo yin o sagba fo nka so wole eru yo le eyin le mu timo ton sala ye oro wi pe bi ara ile ni ba nje kokoro obi ba nje kokoro mese bi ti gbogbo ata ari ta wi ta ko iha kokan mi pe se mi ni mo nje ni se ba won ni won nje kin la wa kan mi nbe ta ko ha kokan mi nigba ti huru here re ba de adeyin nka pe nbo bi awo erin eku ko ti ma tele ipo to la o so sugba wa mo paye ko to amo otito la so
1: o do wa ni le
0: ai su su su e wa hun na
1: ni alawo ara mo
0: ko ni hun wa o ko ni hun wa
1: gba ku gba wa
0: nto ra lo pepepe nigba ta wa nlo tori pepepe bayi lo se ni le aro adeyin nka pe nbo bi awo erin
1: ni be omo
0: adeyin nka olasokan mi omo odo agba

0: Ayin Adegoke Isiaka Abiodun Boda mi Omoba Oladigbolumu Ideni Adekunle lati lo Oyo wa yin Baba mi awon baba dada an baba rere babake an baba alubarika latori baba mi Sabinu omo Adepoju ni United States of America yin ni lo California nibe omo Eruwa ni baba o Eruwa Ojoko agbedudu ori okele omo akuko gagara ti ko le Eruwa agbe ni ndajo won baba ton lo omo musi olomo aparan omo oloro agogode asegba lona tomo omo ewure gudugbe to sonu lomu won ni omo mu lo mi baba ta ni segba egbe ewure gbe ewure baba ta ni segba egbe ran gbe ran akuko galaja akuko boboro akuko gigiri akuko gagara to tun sonu lomu won ni omo mu lo mi baba ta ni segbe egbe egbe eyin baba ton lo omo ojura be sa e ki osoju wa ba lo omo onilukan ilukan omo onilukan ilukan e tin dun gbomu gbodomu loju de oba baba mi sa minu omo Adepoju eyin omo oba oba omo oba e ma pe mo ba yin loye mo pe yin lo ko se ma ko ko na labi po ba alade baba adupe ninu igbesi aye yin pelu iran lowo lato lo si te se fun le se wa ni ayin koni tan lowo yin koni tan di yin o e kere oko dele abudin to mi okun abudin to mi osa ina oni tan wo yin mo ton fo fere dodo baba mi pataki pataki ti mo fi towo towo da ko baba mi fa tai bandele olusola omo oyo ni ayina ni won sugba lu oba ni lu ebo United States of America la na na bi se le o baba mi mo kiyin daada baba omo oyo alaafin ojo pase kere made omo ati ba ni bi ta din polowo ko wo ko ni bo ba o ki wo fo fo gba le ase ko le ba adija ko le ba da pon ko mo alade ti o le ba ri nkan bula nbe ko le ba ri nkan bula nbe omo oyo alaafin ojo pase kere made omo ati ba awa logun gbadu oran senkule lenkule telenkule o gbodo je ti o gbodo tudanu baba mi fatai bandele olusola nilu oba alon mo kiyin be o awon baba wa nu awon ni won je o ti re wa gbogbo won ti mo nda ko yi lokokan ijeji gbogbo awon te ma ran alo patapata ka bata jake jado awon ni anje ale ma wa awon na nja le ma da gbogbo awon eyan leko lori gbogbo awon kan ta ba ri bo se lori oro oselu lori eto ilu ato ilu tabi bo se nlo ni gboro aye ta ton fi ni jin sofin awon ni won ajo ti suwa o awo ba ti gboko obo mi lo ba ti ma se nkan mi o opelope awon baba lara jogoto jogoto labago pelebe pelebe la ba pelebe tebi o ba ti ma pelebe wa asis sarafa din ola iya gbogbo awon ta ma na wa si wa lona kan na keji adupe lowo gbogbo yin o ina oni tan wo yin lai lai fa abada atawon mi na ta ma ran wa lowo lona mi bi awon best icon furniture plenty fashion home
1: Vedu vana o
0: Badmus Ajao Dauda AJ Honesty lati lo epo Abdurrahman Abdulbasit graphic designer awanu latoyo ati Olanike na graphic designer awana lo na adupe o mo ton pasiko yi dupe lowo S Abdulmalik wireless communication ti o ba si ohun ni ini ma Olanike o pẹ̀lú gbogbo àwọn tá ń gbóhùn sáfẹ́fẹ́ nílé iṣẹ́ wa ní àhín ajíṣe bí ọyọ online radio ní ìkànnì wa ní àhín adúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo yín o toro kíní báyìí lajẹ́ ẹ̀bùn oko ìmọ́ àní sìnrìn àní fọjọ́ lọ́jọ́ lọ àmọ́ lọ dáadáa àmọ́ bọ̀ dáadáa àmọ́ bọ̀ dáadáa ìkó ìkọ́bálá ìkó ìkéjò lọ́nà àṣetì bóńṣe ọlọ́run aya kí n má fọ̀rọ̀ lẹ̀ sọ̀lọ̀ torí ibi mọ̀ ń lo jìnnà wà láì ibi mọ̀ kàn ń yà lọ́pọ̀

0: love it.
1: Alo lo ni ja sa jin sofin a ni jin sofin aye a ni ku sowo lowo asipo ta wa yi ise owo yi si ise owo yi si ise owo yi si keyan tun wa se ko tun a lo bo sowo awon mo ni jibiti ise owo ni ise o tori e ni je ka wa ka mo update wa ka mo fun wa ni awon ona tan tun gba lu jibiti ta na ta tun fi ni jin sofin ta fi ni ku sowo ayin wa pe egbon wa kan daada na to fe ko sowo sugbon tele ju a tori tori ko yo ti o je o bo sowo wa lai ta lai bo se gbe kini to se perfect kini e le mo te bi ko owo olo ni ja ko owo o perfect e daada eh o perfect e daada o fe da bi foolproof to ye pe olo nikan lo le gbon eyan teyan bi ni ko sowo afi teyan ba to ti gboru bayi tele tiyan to ti gbo ba ti fe so yi abi to tin ti gbo lenu awon kan tele ile yan bi le mo ko owo sugbon awon baba wa bo won lenu onikan lati ngo pon won lenu onikan lati ngo pon yin wa ke si egbon ti isele ta awon isele si ko wa fi enu ara re so bo se je mo se ri gele tori mi ma nso o le ma ri bakan yin yo be enu ara re so a ti wa fi bi o se tori eni olohun fun logbon ko o record voice e mi na se record voice e te gbo tan le kan e to be lu mi jibiti je ma pe omo ipe awa igboro la wa na ro mi o ye yin.

0: se n gbo bo se n ja lalalala e ma yin kuro nibe ni kan ajisebi oyo online television and radio www.ajisebioyoradio.com e se te n gbo ikan ni wa o ajisebi oyo la ri oyo ni se bi baba en kokan
1: to an baba wa ni edun opo ki po edun soki bayi na lo be oge adeyinka ayin mo fe ma se lo mo fe ma fe yi se lo were were mo lero yi gbe ti ko eko kan abi keji nibi eto taaro yi eni ti se ojo kokan la osu kini odun 2021 ojo tuesday le ni je o ni orile de nigeria ago mesan abo o ti koja aseju meji 9:32 am lodo wa ni a